lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona re po nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Ab Malik wireless communication concept ah ni George mo to lo yi ni baba re ah lo teri gba so ase baba kan na lo bi ohun ati Nixi brand Alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ah ni George mo ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: sin to da lo
1: alapasu na wa da da be gbe
0: be ko ro gbe se
1: mo la pasu na da da be gbe
0: ko ye ra ma ba
1: abe gbe la da nigba kan yi a mo be be gbe ni awon eyan ah awon ta fe sise lada ise olore lara awon na mo gbe ketiketi elomi afo di wa mu ni bi ese elomi agba wa mu lorun elomi afo wo ti wa lo gire e
0: ti o tu ba wa fori jin lo do lohun ni e ya to pa ti o tu be se wa fori
1: elomi agbe wa ni bara di
0: ni gbe
1: awon elomi asimo wo pe injafiri arun ati run die die asu seyin elomi iwaku wa ni omo wa kaakiri ko le ba riri kuri ibi ta tin we wa lo won mo target ko le ba ri omi oku jibe ti o lo bi tun se ngan mi ah ni igba keyin oko ti alapa o ni le da apa egbe mo telese o mo ni le gbe ese re mo won pe yin lo ko yen ni le down won ni lasun o won ni yin nka o emi gangan na alara won ni le down igba kan re o ni mo fi mo ni igbeyin lo mo ju igbeyin loju o igbeyin ni mo wa ndo loko ada ni opolopo gba ah gege bi ah itan kan ta mo ngbo ni gba kan lenu awon afa wa wa ni
2: ko wa ranti pe ola omo
1: awon kan ni won ririn ajo lo atokunrin atobirin ni won ririn ajo lo o atomode atagba na jo ririn ajo lo won wa debi kan olohun wa pa won lase pe ki won buye pe sinu apo inu apo owo won ki gbogbo won buye pe sinu re owa nje oye won wi pe iwo to ba bu kinkini o sabamo iwo to bu pupo na o mo kabamo eni to bu pe pe yo kabamo eni ti o bu rara o na mo kabamo
2: kai ko ni e oniku
1: eleyin o dabi ile aye ta jo wa yi ni eni to ba se daada kinkini to dabi horo na gbo to dabi horo mustard o na yo foju ara re ri o yo kabamo eni to so re pupo yo kabamo eni ti o se pepe o na o kabamo
2: be laye e san lo pade di oro re
1: eni to kaba eni to se die yo kaba mo eni ti o se rara kaba mo eni to buye pe ta nso yi na kaba mo eni ti o bu pe pe yo kaba mo ti afiwo emi so nye yi se nti mo daru si o ti mo daru da pe so nye yi se nfo kan ba roye emi bo adeyin ka mo to ti de lo ro yi alawo ijo
2: saja ni ojo ku e omo iya
1: ha olorun nikan na lo mo bi ta kin si si aja ni ojo ku abo mi ni o gbe oku la mo yin abi accident oko loluwa re o ni beyin o ni oju ori bi o ni ah olorun ba mi nikan lo mo o igbeyin na lo si ju
2: abafuku
1: aleni to buye pe die yo kabamo eni ti o bu rara rara akabamo o eni to bu pupo yo kabamo ni wa ro ninu okan ara won pe ati eni to bu die pelu eni to bu pupo nigba to ti ja si pe gbogbo wa na la kabamo awon kan o ti e bu pe pe pirin pirin gege ba se mo nso ba won eyan ni ile aye mi pe e ja se daada ti mo to nfo ko ti mo nje ti mo to fi nkilo.

0: gbogbo eyin asore mawo be olohun o sa lekun ke fun yin o olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba ke gbogbo eyin te n bo awon ti bi n pa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te n bo asiri awon eyan te je ka siri won o tu te mo pe ana ni mo n bere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asepamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo n se ore asepamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo n lo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asepamo leleyin se mo pe egbelegbe okada oko ni o koja ni egbelegbe ese na ni o rin koja nibe o le ti won o si ni mo pe ijamba ti o ba si awa nikan ti mu ku oni be ateye to se telomin mo ateye to se teyan na o mo ha so ni ori asepamo lodo olohun oba e ma je je nforo le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo omo ya mi yo Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eyin ti o bu rara yo ka ba mo eyin to bu pupo yo ka ba mo eyin to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba mo lo kin le mo gbese kosa kosa kosa kosa
1: anfabe
0: ni on ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kinkini nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin bi agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan won ba tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye pe te bu tele won o nga ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura o ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo dinu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba ke pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbianju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won o se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so boya ni o ba balenu ba ni o balenu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin nisi ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: se ni ore asepamo lodo nje yin sore mo wo be se ma sore te ni wo be eyin ma sore te yin lo soti lodo bi nje yin ma sore te kin lo soti lodo bi nje ma nbo awon eyan ti bi npa gbogbo alakaba ma nigbeyin o ama kaba ma nigbeyin aba mo ka ti se die si aba mo ka ti se ko to poju bayi lo aba mo ka to se die si say you want to I'm not in I want to see a scene don't say the can you I'm sorry for that I want to say that aba won tan so esin to nse ni won sore fun se mo bi o lere bo se n gbo mi lo ro yi ani sa won tan sore ta te je nse esin nikan lo sore fun aba won mo iya re nikan lo sore fun se mo lebi ati family re nikan lo sore fun bi won tara lu re nikan lo sore fun baba ku sala bagbe re nikan lo sore fun abala basise po re nikan lo sore se elesin atelede re nikan lo sore fun abi iwo kan mo sore n gege bi olorun ba se ran o gẹgẹ bi kapa ti na se mo fun gbogbo awon eyan life itesin ojesin abi eya o meya se ni ladugo wa ni bi baba python kan nbe ni sale adugo wa mi ani python kan nbe ni sale adugo mi ni bi ti mo n gbe loke oro python ni baba ta n soro re yi o python to ni ijo ni awon so fun awon landlord meeting ni meeting ni awon landlord association to wa ladugo wa ladugo awon ba mi ni ayin ile ba mi ni mo n gbe o ibe na mo ti n pariwo laaro e ti mo n pariwo disturb gbogbo awon taja tajo wa ninu ile awo de de wa roro to ba ti ka nla e ma gun mi se ede ma gun mi ni mo ti ma nje ede baba ede ijile baba ajile oro baba oro ima baba ima iwa baba iwa ayi kongo bi eni to ma lade ni miji ganji gan to goto goto goto gba gbogbo nu to soko so toru toru okunrin si ba olori alaroye ni nla na ni ma ti wo sososun mo mo bi se lo fi ma nla o mi o fi se mi pa mi de mo do gaga mo ma fale mebun to lo ba mi fun mi ni je kidumare o le ma sale ogbon e wo we wo we gbe we ye we ye we ye wa o saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da kon mo ji ati tin to je mo ma gbo potori to ya njo si wo to je nkeru mi da fin eyin na e wo wa o e ye wa o saarin ara gbangba gbangba leri pe o wa ni nda na ori mogun to fo didi eni fori mu to to fo toto eyan si aso tin balaro leru ati kibo mi o sinu temi adeyin nka ko sinu temi olasukan mi ko sinu temi abdurrahman
1: jo fe wa o go mi dile oyin to no to le kiwa
0: wa ma wo se temi na se ni o tori mo bi temi na jo ki lu ayo se se ma dele nko pe aji se bi ojo la ri o ayo ni se bi baba eni ko e je kin wa pada seyin bele nja ane python kan be ladugo baba python kan be ladugo wa ti ma sore ma wo be a sore fun gbogbo eles elesin papo be fu yi pe boya christian abi muslim ni o se to ba be sore
1: an ya wa bi kun lai lona
0: e ma wa gbo pe se ba won a sore mo se ka se won se ni esan ni orun ati aye be na la won a se ka ma sore be na la won na ni esan to lo oba olodumare yo san gbogbo won
1: aya ko ma bi mo alare san laye igba to bu ala
0: ani python kan be ladugo mi adeyinka ala python kan be ladugo temi adeyinka baba ta hun yi o ti sise la abuja bi o wa gba piro ai ke na n pe lata abuja won gbe awon bo o kan tan gbe won kaakiri o wa gba wa sadugo wa ni gbogbo adugo tan si ti mo n gbe si ta n ri ta gangan foju ri ni gbo wa gbe kan ma gbe si bi ile eni kan won ka se tapu ti o ma ranu ni waju ota ni igbe ladugo wa lodo baba ta hun yi lodo python ti mo hun yi gbogbo awon ile to wa ni siri ti lo ranu pipe yi lo pelu owo ara re to je pe awon na wan segiri le kan na wa yin omi adasu lati ninu yara won wa yin omi adasu ninu ile iwe won o ti je pe federal government na lo fi eleyi so wa sugbon gba to dodo baba yi o pa ka mo to ba pa ka mo to je pe inu ile re nikan ni sanfa ni fun ta ni o bi lowo e wa temi le lo bi se mo le lo sabuja kin lo report soro mi ye nla to wa gbe omi tan gbe omi ni si waju ile re won kokko tun se tapu to je pe gbogbo adugo lo le kan si waju ta gege bi won se nse ni gbogbo awon adugo yowu na iyoko o wa mu owo ara gbogbo street gbogbo ile to wa ni adugo re ti won lo mi to je pe won ma sese ma lo fi ori ru omi lati waju ta re ni o wa fi owo ara re ronu pipe lati bi omi o ronu e wonu ile won la o ronu e wonu ile iwe won gbogbo awon talakuta to jo n gbe adugo aro mi o ma ye ani seyin na sore ma wo se n sore se a ri mi ni abore nitori olon le ma n se adeyin ka to ti de laaro ya alawi ijanu aja ilu oyo ti egbo lasan nitori pe mi o ba re ranko mo ra ba láàrin èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ni nínú àwẹ̀ látún wà yí o ṣe sóore sọlọ́run lọ́rùn ṣe sóore má wo ṣe ń sóore àbí ṣe ń sóore torí ká ilé bá mọ gbẹ̀yìn lọ́wọ́ àwọn kan ni. Ọ̀rọ̀ ti tó ń gùn mí, èdè ti tó ń gùn mí, mo ti ń làágùn inspiration tó ti ń wọnú agbárí mi wá.

0: ba wipe
1: egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro ijo won se kirun to be gori mi nba ri bayi to fe kirun to be gori mi nba ri o se ami ami alakoko o te se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo wa pe atanabi nsi ato o tun gori elege to gbe ese gori elege ta o tun se ami nigba ti won kirun to la aro ijo ta run awon sare won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon o maru awon gbogbo awon arun awon disciples anabi won bi le re ari kaye fi kan le kan o si seru e tele bani bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese ele keji gori member ile le keji o to se ami o to gbe ese ele keta o to se ami ha won bi pe kilo de to bi seru eleyi lo won da won lohun wi o se ami ni bi pe malaika jubiril ni se awon ipe ni se awon ipe san lo won se ami o ni ibinu olo igbe olon ko ma be ni na ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
2: ti o toju eni su se
1: o se o ni ohun se ami o ni ale geje ni wi pe
2: ati pa be
1: eni to gbo oruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ale keta na ni wi eni ti o gbanju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re mejeje o ni ja malaika jubiril n so pe ibinu Olorun dare ibi da Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami ya we kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan da se ninu e se ni se olore gankan ni se se ori ase pamo ni o ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ori ase pamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se ma sore mawo be abore se kari mi na le ma nse adeyin kan mo tun ti de alawe janu bo se njanu bo bi oko tun to bo njanu bo bi apo ye

0: ko ni so wa nu ah ni sinati man o ti gbogbo yin te ngbo mi lowo ati man na gbogbo awon ti o mo gbo nigba tin ba tun upload re sori server ti ba rin bi dara re ati man na ba lo ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won wa gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun kuta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw wo ninu bankin ta ma n gbe le wa lowo ba ti won fi baro si pe o si ko ma withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le ba yo ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kon to le sun yara meji papo le kan na wo ko gogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, if it's more law, yet of a tower lasting long on him, I'm a little color.
1: Battle dummy Joe, Battle the eye me, Borrow me, die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jojo sugba ataye lati tun orun wa si ataye lati tun un sare wa si se tun un sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga de mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e ko so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mama gbagbe e ma han ti pe ko si ba ti pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba ma mu nso fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilo de to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe npada la America
1: Oloba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ifese te ri pe pe pirin pirin Masu mabara mi ni Saudi Masu mabara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be lin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ah ani lati gba to ti pe a ma ni ni kini iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise kan ma se ni ni ojo kan
0: Let me be in jail, customize that. That you put a batting pioca, me. That batting pioca, me. You're my man, you let it pay. I'm on said that, Dan. I'm on said that, Dan. You, what's all that? Can you pay? That bandy banner, what's he? I saw that and see. Then it's on so what was it? Toro, that bandy was in that man who was a five near Emma Dassi. Go say, I am a tassi, that we bought you along, but you, Emma Dassi, Emma Dassi, come on, say that, Dow, Emma, say that, Dow.

ba se ni ahinwo ngba to ba digba kan to di goal mo wa lo ara mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka te lai ka strive ka to sore die ani mo to wa sole kan yi pe mo sore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan hun ni o lemi se nje ka sa ma se da.

0: se tori ada ada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi mo ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo wa la di tan gbogbo wa la di tan o aro ba gbogbo wa la di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe e ku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e po sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi le kama e je karara wa lowo ikede yi wa lati odo oyo ati ba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905252 egbo le kan si 22180905252 UBA bank oruko account yen ni oyo ati ba unity forum e o ni se lasan o allahu mahami
0: aye ki n tun fi asiko yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eye won boya foran yi oye ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya lai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: akini ta wa se ni bayi ni pa pa ni awon ti won wa nile

Ah, oh, I let how daddy that da. Instantly forward rep by Louis Motin Seto. How I ever manage you and you. Sugba te ba sa kesi e mo gba ah o mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni Ajisebi Oyo Radio TV and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi Foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo pe o nfe se nkan bayi la re nda si o ni awon gan da si gan lati orile ede Dubai han ton bo nda si lati orile ede Dubai won si raise ni ale to n post e to fi di jockey ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun da ta bi lo se leyi ara bi full stop lo ma kilini ifonu gbogbo awon kan lori sire koda gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori anse pamo o nbo na mbo yo won ele o ti jacket je.

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olon lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon tawon se da won da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo tawon bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ya ngba ta olorun se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olorun ori ofe la won mo ri gba na bi wa n dupe ori olorun na bi lo si bi ba se yin na se n dupe ori olorun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awon wa si bi bayi leni ti olorun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olorun ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olorun ba ki o ba wa pelu won awon ti won se kini owo ti won ma fi tun bi gbe ise yi ise aranse yi tesi waju ki olorun ba ki o tun ba ma pese re fun wa olorun wa ni ti won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na te na ti gbe yin te ba nwo te ma ba wa se re gbe yin na te ba fe dasi ko ye fe sponsor omo kan lati primary level secondary level to bi de tertiary to bi de ko da ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba si le kan si ibias Ikram Yusuf Adebisi Foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won de bi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu yin wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le da si foundation yi na won le ma gbo wa lowo Ikram Yusuf Adebisi loruko account yen account name ne UBA o wa je ti ati mu gege ati takada mo fe pa account number yen 22314764 34 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi oko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati mama fa awon mo wa anu la ri gba agbole awon ti won da foundation yin le ni allos compound tora mo gbo mo so ni won sugbon ti kole so yan ti do mo yo na nu ni agbole won ni ogun mo so ni agbole won logun mo so ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo na nu olos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 08141617576 08141617576 tabi 08030501 7465 08041 4161 7576 08041 4161 7576 08041 4161 7576 Allos compound it is where you zone 2 or 12 and you came with me ni oyo alaafin wa ni bi account number awon le kan si o na ni oruko re ni Ikram Yusuf Adebisi UBA 22314764 34 22314764 34 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na kemi omo amura ati lo kirun ni masala si ni ayi eyin temi mo ro pa ti di nkan kan a ti di nkan kan ta bi meji mu ngbe eto ti ta ro yi a se won mo dupe opa tori pe gbo ni wo pe what awo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni ade yin nkan tun so lo ro e si ba mi gbo e bi be oro mi si ye yin yeke yeke e gbo mi so olorun ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se ngbo wa ni mo njinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te so lati ma se waasu lati ma se waasu oro baba pastor ti mo so lekan ki n tun fi kun baba yi so pe o n fe gbe talk away gbe toilet fun gbogbo awon ara adugbo ti won ni salanga ka ma lo ma ya agbe soju odo ibi ti won ba ti lo ya agbe soju odo labeju ma n gba ni won le kese bo ijo lenu won le kese gbejo lenu eh won gbe soka we won gbe toilet
2: ojo
0: pa won landlord adugo ni won mo monitor ana ni won mo boya won mo boya won mo gba wo ta sole ta sole lawa won ta ba nya gbe be ti won fi mo monitor re to pa won kan ni odu me boya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary ni to ba ndo ti jo mo monitor re tori se lawon yo to ba je yi e mo public properties do wa ni gbo ta won yan ba je tuma o ni ka won landlord o moju to won o gbe to won lo fe to won ah seyin na so le sawon adugo won mo riri ngo di asiko december o si ti ma wi pe won ba ha onje fun gbogbo ara adugo won le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi
2: tani
0: ara mi yeyin lasiko december ta won christian na mo nsodun ta wa christian ta mo nsodun ara mi yeyin tori mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba nla ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh arole gbenga deboye
2: ore mi wagbo eyan to ma un yo ni wagbo eyan to ma un yo ganja fa lo ma
0: o wa so pe
2: ato eyan lo ma
0: ah na si ko december ko tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste
2: unje
0: ke wa lo n le se ti o kari ti o kari le ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugbo ni ma baba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbe ile re.

0: ogo ni ngo da wo be ngba mo ba fe wo be bere ni ngo ma nbeju ke ni ngo ma nbe ma jan pa olajo gbodo wo pa lo baba mi lo ni yawo ni ngo re wo be
1: bo ni ri oga mi
0: lele amusa la bi olalere o ma ina kokoro owo se nkele omo bola wa o sile kun bowo ndo si oko mo niratu eleyi ju anu baba demola la bi anawo derin derin baba mu pe lola ke ba le ju pe mbolo ti wa baba ra ufu igambari ba wole re yo bata panu ko to ma lo pala gbe lan omo bola wa la bi baba tai badi bo ale ju bo mi pe o ma je lo la bi baba fiji osonu le obeji re omo fatola oni nu ri ni bi edun bo ye mi ala bi ndin ramatu ni re ro bi ndin malekun le be ni ra ama bi ti omo le de omo bola wa bi olalere alabi ba din pare okan apile okan ko je buwe isisina ile lo kwa de ni hun fowo mo bi aladi olowo kan kokon le ko yogun aruru ijoye kan o ti ko le ko yogo ba agobi afolalere alabi baba alali to ko le oyo pa lo mendi logun mo ka yara ala bi oko li mo da lori ogoje o daru ma nloju o le oroke ti ra fopun eye owo ye mi alabi mo le kale ori pirimo pirimo ile idana alabi jule ba be lo me lo ilokunrin ojo ni loju omo bola wa owo to yaro ni nbe le re
1: dubu
0: sile ma me ni ore re Samuel ajala omo le ala ya oladi bo omo baba ti je lagun
1: o ba
0: sala isalepo ilajala ogun ti da molekun a nse kondu kondu ambajala se obere e ba jala se ko obere.

0: abati alapa ajala ogun won ba o ti won ba ore ko beni kan so da omo alade pe ara ni huko wa
1: o fe lo o le ni
0: agbara ojo la jala baba kayo de tin ba won ja tin ba to de baba won lo kala wa de yin ko ara re le abi o le ati kilani ala agbe oko ajara tu joseph ajala baba ru tun ko ara re le abi o le ati joseph ala o baba moosisi omo ogbo mo so la musa la bi o la le re o ma ina alaji ti le baba re nbe loke itara ni le alado oni demi omo jere ode gbagbe eyin ore de nbara yin te tanra yin je te ri bi ebi te dabi ikan e dabi are de un ebo e ni baje bele ni rari e ni yawure leyin gbesi omo te ba bi oni ku awa na oni bojonu lodo omo
1: ami o
0: ni da wa lara ko ni da bugu fun ase kun le mu mu na ko ro un ko gba gbogbo nda bowo wa je.

0: kini ru bayi ta lo so ore wa
1: isoko ga mi obin tin koja lo ni
0: na ni run baun
1: o ni run baun
0: are were nse ni
1: are were ko obun ni ki
0: we are wa ri be sin tin pe boran
1: ke foso ke diri re
0: ah wa gbe ni abi an gba
1: won sese gba dadugo nbe ni
0: so ti pa wada ngbo de
1: o ti gan ma na ko se pada
0: ah emi o bi lere o
1: oga mi ti e ti je ma bi ma fe jo gbo nlenu
0: ah obe le yin ni
1: ki so bin le wa
0: o ya ti ari to bi ni mo bi lere
1: oro enu gbadagi gbadagi waju ri oda bo ti senu konobo konobo
0: yo pada bi o ti wa nu
1: yo lo tele
0: o mo buruku
1: mande mande ri
0: o bere ba pale ogoda ko pa wada o bere ba pale ogoda bi o pa wada ibi to di wa o ire otan lese re o mo bere ore yin wo ko to ma su oko re lo o mo pa le mo pada ge arodo mo hamuno omo ba gun fe girigi lase e gogo je bojo loku ni enikeni to ba foju kan doti ti nbe ni abe kan na owo otun obun lase oluare oni fe bobun je
1: omo wa jino boju
0: arome lodo ma sera ati pa mi ati to nbe leyin ese ipin nbe loju bi ajalala nbe lenu bi esin iko nbe ni mu oloro bi okunrun
1: o tun le
0: ba ju ba wonu oja yo rin gbende keni obun owo ja pari darida obun rai rai ini yo re ru afinju wole be ba ni owo lowo ti e ba fe birin e ma fe lapataba laji wowo otagele je nwoko odele eleba atuye riete obi ma le meji ka so sanya baro olosun la re ti yese wo e je afe be be omo be be ni
1: omo
0: be ni ta yo bun ba se la re to ba ye osun egba gbadan ojugun le fira tani wo mi tani wo ini won obura darada ti fi kosun laiwe to ba duro to bun lase irun abi are run jebo lo e ke obun la wa ti mo be to se to ba ni baju atun ibanu owo to se le se sagidi le je todun ni lo fi je ti rebo owo to ngbe se yo se le mi eja panla mo gbo pe yo fi je
1: enu re ti boju
0: kerorin ere kama bo se gbanse ta ko ninu di olori buruku owo re o ni we
2: gbedede
0: mo ba mo to gbo pe jagun la bi rorin isu to jona ni logun ri din bi npanu obun ba nbo joro jeje lowo bi ile igbele nu re irun
1: obo
0: re o da nu me fa lu gbogbo egbo kia kia ina ya meji akere ro lo ya meji akeji abunu fun abo ri obun ni o lo meji o ku gbo tutu ikun mo obun ini ndi sele ru itu enu won ni delete obo abi je ma siada obun radarada oku gbesule meji bamu bamu nshalanga kun be ni obo je obun mo obun asisu barakata dina oku gbe oni je ku ja be ke wande wande obun.

0: ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ha ogun alade kabiyesi re olodumare to jesu ore lese gbogbo yoku dowo re o
1: jemishi
0: sa
1: amoda
0: naam
1: ogun dare foyan mu
0: o
1: kilo de to ki keto bayi
0: benjamin akande adeseya adekunle ni mo fe pe
1: jago jago ni oga mi e pe pipo
0: iya je logun ile yin o sese omo da je vile yo pa yin lo mo je ko se fo ba mu be ni o se foran jabi o wi nle se be ni ju jagun jagun la dekunle ti ba ni wi ti ba ni de be e pa pa pa ko elelele ko lo eyi tori re wa se ni oji oku adekunle abori ile koko oko bi ota ogbomo so ni le baba re adekunle omo olori ogun adekanju omo otun agoro mo banja emi olowo ebo nle omo oba mona mi ore re o se momo opa ilu meje po bajagun ara oka obodo roko iru asaba obodo rodo ara okirika te ri obodo yoju finle ti an ba yoju fin opa adekunle ni palu areje ojagun ni pota ogba pota tepo tepo iwo lo gba onisa todo todo ari iro ala jagun jagun ti gbodo lai pon lowo won ogba lu bo ni kudukudu bi eni pe nbe losun kosun nibe latenogun lo ti daji wa to ji kudukudu ti nbe epo lorun oke gbo alanta ko omokunrin to ba taka won loju ataka won lenu irepeja ti gbon so mo leyin orun ki ojumo o to mo ogba lu ore lowo alawi ife adegunle ogba suka lowo eni din leri ogun jagun jagun to le won ni bi ni ogba pon won lowo won ogun lo kirika ogun lo popo ogun labaka leke ogun pota ogun ni suka ariro ala jagun jagun ni le kalaba aporogun gengen le roju ogbogun le ri pala dede orogun pipo yo sesese ngba ti oba rogun jamo ni nji oroju kokoko erin wede wede ki gbeyin benjamin ni lase jo poro mo lote kan lu pa ni mo riru eleyi ri adekunle ari won mosha agbo buburuku buburuku o tun lo re di kakaka lo soju ogun jagun jagun ni omo okunrin ni asima fi la la la lo bi ja aterere mase ale bi ja wu bantu ba adekunle je ndori ogun ina wa ni ilo bi je kondu kondu kondu se ogun ti so je be si omo ojo le lo ogun ti ori bi yan ogun ori bi eko ka wo ke yan yan ka doju agbako
2: yi owa
0: ko ju ma se ga sodu yan ka be ni ti huwo te lori kokon kon fa le ko
2: so
0: be la ifa pa fe ni kan ni oja yi ogun egbere ote in lo roja ti nbe ni orile ede yi ba ti npa kan be lo kan to yoju okan soso nigeria la wa nze e dojo ka e bolo de wi e ma je koju ko fa nigeria aya gegede bi a
2: oro
0: oja yi odogun lajan
3: lowo lote loti se
0: oro oja yi odogun lajan
3: lowo lote loti se
0: oro oja yi odogun lajan
3: lowo lote loti se
0: oro oja yi odogun lajan
3: lowo lote loti se
0: ojo ubere ran ju kankan ko so latale ana.

0: ọrẹ wa ṣe a rira mọ
1: ọrọ ti o ri bẹ mọ ni o je ri mi
0: e ri pe huwa gẹgẹ bi ọmọ luabi ti
1: ọrọ na dun mi pọ ngba ti o ri bẹ mọ
0: e se n garun wo mi
1: e ti ni mo ri ni lo kan jọ na
0: abo ṣe o je dodo wa abo ṣe o

bakura loku loku so so du e o se ka ko na se saru so to so to ni kan so so so loku sinu ko si de wa fi eyin ti amo se gileke lo da fa ajo kan fun orun mi la lo jo ti fa lo so tu so to ore mi ododo ni e je ka ma bara wa so eni kan ni tin ba soro otito oluwa re ni le o gbe ko se ni ti o hu wa ka ti olorun oba oni mu eni to mo pa to mo bo olorun oba ni kan so so so ni boko lowo oluwa re eni kan ni to ba bere tin ba wole o kete aye la koko ni wo di oluwa re leyin re eni to goke lofo re lowo igba to mo kekere amo o nlo kini aye lo je o mu dare fo yan mu lo ori okuro okuro ku oku sojoju eru alafe wure joye wure njiwe odan alaba gudan joye won aji ma je yefo ala folonge ne joye onge ne wa ja fere ajeje ndai mara pa golo fofo joye fofo mbagboro je kiri agbalagba fofo mo we ete kale nile onile o olori olofofo gigise lo fi sapoti onile onile o ele ya lara owi oko lobirin omo ondaji obowo wita oju eeta oro ti oba kunle loju won la ko gbedure wole oba mo omo gegere ama o soro lofofo ole olofofo ode igba to ba je tan di ojise ofofo e ki lo akori bole ayo di ode ama wijo kiri awa se di woro kokko bi agbon eyin be la so owo te ri ogbe gba enu e se mo dupe du o ke je lomo bo gbe be egbon ababuro so gbogbo ti baba wi fomo ogbe jo yawo abaya le e so ku gbe bada o dederu to di le keji ko to duro e si mo gboro lenu olori buruku owo re agbaja agbaja nda pa ko bi ongo gangan abojugo wowo olori buruku abi atari palaba palaba oku gbe dije te gbo soro iri abese bi eya odu emi olori buruku aborun bi ekanlu keto e balowa keto e balowa jogun ni

0: abaje bile bada eni tolorun ba gbadi e mo le yanre arin ogan jo lagba lagba ajusa re sa igba do ba ni lafe jumo wa ni mi awon ewere gbogbo obirin ti o ba ya lai boran ni kekere ni won ti lo omo to bi re mba joro lowo ti nkan ri monu ti warun ki o ta pa kakaka omo gbe bi agidi inu re mba ore yi o da ni pa mi nku aya ati sori bebe soko obirin ti ogbo di baba ko gbodo ko ko gbodi iya re iran la wa labuku ti fi te mo baja si towo towo ni eko ole tori bi oba para re yo poko ona lagbo lagbo ju ni oje pa nsaga orile gbe o asa pe o to yale apon ko to yale ni olobirin ojo alu eyun ni ka di pa ojo kan ba sa pe obara obodi di omo le eje kenken le ni ota ni akoju ona ti o je ni din koko le o ladire a do npa loko kaye o siran a bi o si
1: o ni asesi
0: mo wa npe oje ododun iyawo ese ko ododun koko agbere tara ko yo owelo mefe ododun lagbere koko re ele igba ni ba koko ni wa koko leyin won apada wa duro nle mosu ile mosu yi kuku gbogbo o gbolo fofo o gbo ni gbese o gbo ni ri bi si ile mosu lo gbole o gbole o gba sewu o gba doko doko o gba sa pe o gbo ni si na o gba pa nsaga o gba gbere
1: be ni
0: awon akojo mo gbe yawo ayemo lojo ole aso le omo de mi awon na lo wa gbere se kan nigba ogbo egata lodo elata lolo iwon feji ni lo ata oni pawada obirin gbo mo lowo oju ti omo so wa gbere iwon aloju ni roju sanu labi amo fi sanu oko re lekan alomo mi o ti dagba o kere ko le se ko mo mumu aye bo ba wa se pe ba ni ti oda isi
1: o ngbese
0: tori igba ni ba ya bi amo lore ogun suru ni bo pe didi omo re o dagba bo mo na o dagba mo omo ohun owo kan se ale ni ofe ko mo oye babo omo ni ofe ko mo oku iyawo buruku iwon po bi igbe aya rere won joju lo bi an ba ko bo bo bo mo won lowo tan won alomo ni e fe ku ko je ko mo ra ko de loyun igba to yun ba ndo mo la mu won alomo ni ti e lowo tele ni agbe arari olosi obirin wo lo foyun po mo ika opati le pati nu ahun be onisi na gba ajumo yale yale
1: olorun ma ja ko
0: ngba to ba gbe pa ele mo le ri te bi mi eni ti polowo oja tinta
1: bo ni polowo oga mi
0: ara ara orogbogbo bi gbe ejoyin ase ejoyin abe wududu re owo ebore abere ebore koko tabari isana re sigare ti re bore pepe mendire sabele re elefu pure biledi re suti re kari lere pongpolo tari rondo gbagbagba bi ka wanka bi o baba ehun loni
1: odosi
0: ate dagara.

0: Maradi Shaloman Ragan, Diajiboye, Mile, Agondajo, Olo, Kwaweli. Abori, Badia, Bonjo, Juma, Oko, Yilola, Agadia, Badede, Wakami, Oba, Mija, Baba, Maboreje, Libi, Roti, Shinabu, Obodo, Foti, Ganwe, Yosebe, Noa, Baba, Kamu.
1: What is the worst injustice?
0: Mama, Rebi, Rebi, Badon, Oba, Wale, Ajagwe, Aboke, De, Oba, Giro, Shoko. Iye kan sa mu ele ola wi aja sa odi babo ye ele kan ni ara ale aja de baba ladeju ore lajun ma ke oko mo ni lola fiju oni te lo mo ogun sile olodan ti mo ti wa fanji ki akan ni oko wura oko debo baba dun ni baba lagbade baba sian bola kan ni omo bola rin ado ni dawe ro fi fe ran re yan to fe ran awe ro ni meji re ni
1: baba dada
0: baba ja mu lo ko awe ro gegere lo ko awe ro agba e banki David akane o ma labede asha ma lo gbe gbowo omo opado tun afiju olowo la oko ayan yemi akane baba mo tan baje oni buredi temi dire mo ran ti ojo da wa fi nbe ran je buredi nile re ta fi mu ti bi eni mu me to si da bi eni pe nikan olo lo laye mo mana mana gari bonu bi eni pe ologbon nu ba oko yin lade agutan wo sun la se ogbon nu e gbeje ni owo sun sun da mo mo le baba ajile Jemi jade la kwa kan jade di ki oko mo pon ju bola nko ri se nbe la lafia ara o sa wa lo sa o kwa ja ya ara ju mo pa
1: dada won wa
0: o je oko ade mu mi ni baba di ma hu mo be baba de lodun se gbe ni mo ko mo reyan yo leyin baba du ke baba abige jemi jade la kwa kan ji lo mo da de di ki o ma de la kun ni jade kun bi e ba n doju manuel alade omo ori olowo ifatomi layo omo odu agba omo ya ode re baba mo pe lola ala de oko la de bo olohun oba o se bire ni se ati moses ojo latunji akanji omo ariago akanji omo alabojin de toro ndokan obirin le owo na la la la niju oko adun ni ode da wa ngonu re ti oko nu ara re ina buruku o se ladori egun wa le baba laniyan api roro bi e ni sun baba yo atanda akanji baba wuro la ro gege gena ge okunwo mo ba we wu be tan bi soja ni ri leyin eran ko ba baba mi akanji omo onire se do fi doburu ba paja ko
1: okun to to
0: eni do ba ran ni se la babo fu eyin sowo sowo omo opo mo so meje din be ni boro ijosi din jo nsore abo mi ni yin olohun oba oni ba se je mo gogo wa
1: mi o
0: ajin de omo je are yin omo le oni le ni le sagodara ku wara pa mo ale eyin ni bo dagan na ka to le wo yara eyin aba wa jile tun pe doju o jeun kankan.

0: mo be dire ebu won ma po we ni ojo le mi mo be ni kan sota eni ti eji ba le ji npa ori ma dele wi oluwa re ori nkan to nira ni eni le bi la dogun gbanju eni ba ko diro re o gba nu won a fe wu so ni se me keke wa apa mu memora we alai ni yinu afonu fora mo be ni kankan mo abi soko to gbo tokun tokun ogun oni ji oni ye nkun dada be eni bi ni se bi ebu ma re oni ji oni ye nanu lai lai oku gbe awaye ma gbe yawo to karugo alarugo dira kenke kenke atari bi agban gbese ti nkorin pe nikan ti ten gboro lorin e ma da lohun oja re ro ni npa ilorin afa ja lo mo wa tori odo mi o di tun pe yawo funra re osisi ma re re le oko ore mi ni ka mu ni mo bere o pe arunu kaku oro do ye ki omo luabi oronu ku si n lo le jija akayin olorin ti ogbede abora loju ofo loju eyin re ka ki se po ni pe laye omo ni oni teyin re se
1: ami lo ko
0: iwo jebele jebele ete bi ajo da won obirin bi nla pa bi on ba ya koko lowo wokilumo olotan onile nkariwo jaran ni su osorun e kan ti lele bi onile oba dede sun oku gbe apeleku le didi di bope didi orun a ma ra onile lo afoju alaroye kin a lo fun le pa moto oko to lo
1: o na ko ojo bi
0: oju oji to ku ara o to le o nti ju omura ko webo omo lo le gbogbo eyan lo bo ma je oniba je omura re olorin din bi le ki ko je ba ri din bo le jija aseju o ngbe kan nikan to le da bi re o di gba tin ba njale bi re omo gbe gbogbo ara agbaye lo di gbogbo je ose won loki okunrin ni bi oro goolu te gbe la nkara njo ji te ba wo se monu ulu
1: se baba re ni tele
0: olorin ta ba di mu mole le kan to ba ni kele ku ara nle aso le na ni gbogbo e oju ositi o ojade lati nu ewon ton tun roju ko re re gbe kiri
1: ode ori nda la mu ni
0: olorin to ba gbiyanju mo ka ti ori se e je ka gba ko bi se o le jija bo se orin ni ije ku je ni oje ade mo ka mo njo ji te bi sa pada loju ona aluba di njaja ogun di njodo agbaya ti nje nle se ti nje mosalasi ngba we lowo nje ni di orisa oko emi wa nbi an lere pe ka bi ri aleleyi ni abo mo le gbagba ni aba bo orisa irin ajaja mo si bi eni oko jale
1: o nje ku je ni o le je ti omo
0: oku gbeja lagan abi mu mo ja se win tenu tenu oji jo were tese tese bo wi ni omo rin lagbadan lagbadan bi aso telu ala kun ete bi aso meten ojojumo ni rin ya ka bi oloko ko duo gbare abi ka da lori bi omo sa oko ike mo lori bi omo jimere o bi dan be laya bi ba kale be nbe lenu bi eja iku nbe nba di bi ikun re gba abi kobi kobi nwaju bi ako pepe ye agara mu bi esin lagbeja abele ya paparan bi ebole ma le se
1: abu
0: baba re doro bi afara oyin eke yawo bi endifa ojugun baba re peregede bi favore eje gbogbo lo bu pepe bi ile amo kojo ya kojo baba oku gbe adija ale omo abi waju konko bi eni amala
1: opa
0: alaboshi lapa.

ni ti mo fa fa bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma de ti oni ile su ile ma ile ma ile su olojo nkajo edan gbagbe o onu tun ni oni tun ni ojo ojo ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere a ma nwo February lo awon kan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe mo wa life lojojumo ninu odun tuntun se asiri pe ise tin yato die die adun yi tun tin lo nu o wa lai sin labo February kere kere a bo si March March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin latun ma so pa tun ti wa ni November December yi o latun ma so pe baba baba baba baba baba baba o su baba baba baba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile gbogbo nkan yogun to wa lero yin pe fe dajo le e te fe dawole ebere o ebere lati ni o olale peju o adun yi tun tin tan lo na nu were were le kun jawo o ade afun iran obagba ti o jile akapo pe titi titi titi ifa lo ni a ma jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were were o e ka ma se die die en to ra on baba wa to ni ailapala do omo o en won ba n to ka mo wa lowo na ni e ja fi bere die die ayo agun kan la kan run o adeyinka igba ta na bere re bi ana yi mo ma phone ti mo nlo lodun na phone n to pada lana ma nlowo to bi di pe ore mi ojo ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re kin ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awa na nitori pa wa na so le ta mu gbogbo e ta tele re mora won mo ti ra phone mi o ki wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone Infinix ni mo nlo kuku da ki ma ma gbianju bo ni se seto ki ma ma gbianju ki ma ma seto bo ni se pade baba sami nu oma de poju la America bo ni baba spatai bandele olusola bo ni won se gbohun mi ti won fi recognize pe omo yi na ma ni omo lebun adun yi lo to tin lo yi o se n to se ore mi ojo mo nlo wa lai January tun fe fun wodo o tin lo do o tun fa lo mu mi o nda ba se la won eyan o royin o n to se la won eyan o royin o

0: ajo atun tin lo adun yin lo tun tan lo yi o kin lo nse lawa kin lo lero po fe ma se nje o ti bere bi so ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibeli niyan nkankan la ma be olorun le lori e wa bere nko awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adu o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so pe osogun owo ni awon na lo osogun osi oje igba to fi ramu to fi ramu nka kiri to nja de to nda arun moju aye moye igba le mi ti da arun moju ti mo ma nse program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa ayin boya pade enikan ti won ran alowo tin tan si owu ori eni na ni gbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyo ti ri o ti won ti ma help re o won ni help o le o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto se gbagbe ojo ti mo ni baba saminu adepoju tan contact mi mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je tun nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala e tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi ti ti ti ti de yo bi de bi to fe de in to fe ma soro ju in fe ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yi oru ojo ni phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi o ni mo bi seto ti mo bi seto baba n gbo repeated program won se bi live la won gbo ni la won ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu kele na se ninu osu han se me ko ni abi march ni abi june ni abi july iran ti daada mo sugba tin ba lo wo nu akole un ranti boya ninu osu kejo na de ni e ti mo lai anu ogba olorun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlo ebo emi wa loyo mo la ti fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu be loju won ni o sugbon ti mo fe fayo na ni pe se mo bi mo ti bere ipe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ola ni o bo si 20 o awon mi o ti tun ma sun mo 20 lowo lowo bayi
1: Oh, there again.

mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe en ti ba je ni iya iya nje nkan lowo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe aitabo ni njo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo fani to kan re yan o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin taresi won si ko gbo resi shop e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko nibi tin charge phone ko si na bi na tun ti lo charge phone na ti tun pale phone won na wa accuse ara won o le tin po si ko lo mo so ani ata wa yin eh awata ribomi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa mo su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo en fi en vote for insecurity en vote fun oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atapo meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorile ede nigeria ma ba toro wo lowo yin be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e kokko ti oro oselu si pe bo ni nigeria se ri mi bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo on na dun ri lodo yin be ni sowo on na dun ri se e sise rowo ni enikan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori

0: wa lai won ti join wa lati orilede Morocco na e se o lati orilede Morocco a ma riri yin eyin ti a lati United States eyin ti a lati Canada a ma riri yin o eyin ti a lati orilede Germany ten gbo wa lojo juma eyin ti a lati Ireland lati United Kingdom lati Benin lati Libya
1: emi na
0: lati Ghana kakire agba nla aye eyin ti a lorilede Nigeria na a dupe lowo yin o adeyin mi ka olasukan mi le mi nje pa mi ti se ba le fila olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa aja lo oyo ti go lasan pe mi o ba reran ko ma se laba mi oro jenu ohun mo sun tan enu mi tun se uye uye uye
2: iwo ni eko la eko ko eko agbara iwo ni kan
0: awa orilede Nigeria la wa religious ju te ba n wa lara awon orilede ti masalasi ati sosi po si julo Nigeria ni yo ma gbe bi ipo kini abi ipo keji nbe o sugbon sibe sibe wa nko bo ni wa owo wa bo ni ise ati ise owo wa baba be edibo e ma gbo ma iya mi ni e ma gbo omo iya mi ninu esin edibo fo ma iya yin ninu esin o e support omo iya yin ninu esin edibo fun ma ya yin o edibo fun peteru edibo basic edibo fun ramani abdurrahmani abdurrahman isi ni o ma ma en ti je bi emi na mo se gbe oko ti mo je gbo oko esin mi pa mo yin ta won mi o se mo boya muslim ni mi abi christian ni mi abi babalawo ti mo je gbe pa mo yin to je re mi o se be de gbe kawon kan mo ma lo fi pe radio station yi belongs to esin awon ko belongs esin kankan gbogbo esin le mi nse o le mi support yo ni o je n gbe oruko esin mi pamo ni o je n je kawo yo mo esin te mi nse gbogbo esin lodo mi me ba tin gbo odu fale mo gbese bibele le tun mo gbo qurani lodo mi oro mi o ye yin awon ta ba ma mi dele dele omo omo esin ti mo belong si sugbon meta lokan le mi alaje pa eto oluwo kekere yin re adeyinka ka sa ma se daada ti mo n ba bo awa orilede wa lesin lo ti mumulaya awon eyan ju awon na ma n gbe olon nija ti won ti wo pe ole lolon ko le gbe ara re nja won tun won wo ninu orori won pe olon ma ntin se to fi da gogo wa pe ki esin wa ko ma jora won ki awo wa ko ma jora won kede wa ko ma jora won lenu won ninu orori won won le olon ma ntin se abi ki gogo awon na wa fe correct notion yen na be so gogo agbaye de lesson kan.

aiko to si mi olorun loka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro ton da lenu won saka saka ju awa lo olorun ba ngbo olorun lo di di ka wa ye ori mi lo samiyan olorun ba ngbo melo la gbogbo ara mi kini mo mo wi na kin mo mo so olorun ba ngbo olorun loka wa ye o wala aiko to si mi okan wu o didi o wu olorun lo fi gbe ogo fo le wa olorun lo gbogbo fo le o olorun lo gbe ogo fo le wa o Mami, I do ore, madam Fumi Kemi lati ilu Ibadan. Mami dada nu. Awon lati leyin wa nu. E du ore. Eh, e du ore, e du dede, mami. Baba mi fata ila miti. Lati owo Londo State, madam Fumi Kemi lati ilu Ibadan. Eh, Afolabi Nurudeen Alaro, Alaro lati orilede Libya. Omo oba lati Golumo Idini, Adekunle. Eh, baba mi dada Evangelist Moses Akande Akintunde. This Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja Baba mi daada Basiru omo Adeniran lati ilu Eko omo Oyo ni won si pelu Eko ni won gbe Etiri Multi Purpose Venture Afa Glow Asiru Amadu Adeniyi egbon mi daada nu lati ilu Papo adupe o amo lore Ona pe mi po o alai ona pe mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun enu mi Olorun lohun tin jade latenu mi Nimbo lawo bawa ti o ba se Olorun ba wa so boya ba ti wa ninu kugu ninu nkolo ti won ba ti ti amale on sugba Olorun na ni nko ayo sanu ba pe mi bi ko si wa kin la wa jamo ti o ba se Olorun lara wa ti o si ola yin alati leyin wa lara wa Baba mi Saminu omo Adepoju baba mi Fatai Bandele Olusola l'America Million Sinkins Adesewa Adepoju l'America Baba Dada Son ni success Oduola omo Ogundare omo won ni ilu Ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kon lohun lohun be ese o eyan lati leyin wa ati baba mi tese jo eyan awon lati leyin wa lenu ijo meta itani ma da ko awon baba mi Dada t'Olorun damu lati Seattle kon bi egbe Seattle ni ilu oba lohun ni America lohun baba Dada baba ta awon won popular Dada ko Olorun ba ngbo awon oyinbo gan won ma sa oda si won won la won gbadun ni po won la won sese discover station wa lenu ijo meta yi ni so won gbadun mi Dada Olorun oba yo je temi na gbadun yin yo je temi na gbadun ara Eku toju mi o. Sunny success yo du Ola omo Okundare lati London UK lohun. Awon ese won ma gbo le ise wa lojo kan. Awon ti ani tooto, eyin ti ani tooto, eyin temi ni tooto, eyin ti ani tooto nu deyin nka pe nbo bi awerin oro jenu ohunrun. Mo to so tenu e to nse wuya wuya. Emi omo ni ya meta kan. Meje kan atokan lelogun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo deyin emi na tun lo ma tobo soro olowo ya ju po lerun rinu tedere adeyin kan o ma ha loju ya ma hun loju ara adugbo loju ara ero gbara toro gboro hun loju eni won jo n wora hun emi tun lo ma hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika ilu o ferin mi o tori pe won ni gbo adeyin ka pe nbo bi awerin mi no si ni gba ina ni o ja fe rara wa Eku taju mi Olorun ba o. Eyin ni Alpha ati Omega mi. Eyin ni ibere ati opin mi o. Siwaju mi. Eyin le keyin mi. Eyin le nba mi lo. Eyin le nba mi se. Eyin le nba mi so. Lati gba ta ti bere. Wa lai ninu osu yi ni odi on the 24 ni o pe odun meji ta bere kini. Bi ere bi ere. Bi ere bi ere la bere. Ojo na Olorun. Aka ro ni pe ko si le se radio kankan loyo. Kilo wa ni kapa ati ata le se in lo mu ogbon ati nude eleyi wa o phone ta fi bere lojo na lohun infinite art 4 art 4 in the movie bere na lojo na lohun wa lai enu se ina ni mara won ni phone yi lo la na le lori ko lo se se bi se se ko to gbe yanu re de ka to get phone mi deyin ka olorun ba na ni ntoju mi kini mo jamo Ay,
ìjàmọ̀ kankan. Ọlọ́run ọba ń gbọ́, Ọlọ́run ọba ní tọ́jú mi o, ẹ̀yin olùtọ́jú mi, àdúpẹ́ o.

lai ama pe bi tolorun ba tin mu wa lo a se tin ri ja sa re bayi a tin ri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi tolorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan ha to ye pe olorun ibi tolorun mu wa lo a tin ri picture re le die die ibi tolorun mu wa la tin ri o a tin ri ija sa re die die se ma pe ko si bi na se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri ja sa ibi tolorun mu wa lo awa n so pe internet ni a n so pe bayi bayi ni internet lasan ni olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station lẹyìn news bi waye si lu oyo yato si eti school ni ti nbe ni ajayi crowd down ti o je first major indigenous radio station fun lu oyo bi o ti e si je private boya latara wa ba lati odo wa lọlọrun o fi daale ibi tọlọrun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni ṣugbọn ati nri jasa re ati nri jasa re tori pe a wa loju ona alai kika lọlọrun ka wa ye ko to si mi o kika lọlọrun ka mi ye ko to si mi o.

pariwo ẹyin raye pariwo ọpẹ mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi.

0: kwa juma.
1: She go stay with us till the dawn. We dey talk.
0: Eka aro, eka san, ekuro le, eka le, etu kwa ajin lodo yin be o. Adeyinka lo ko mi o. Olasukan mi kaza ma se daada. Adeyinka re mu, Olasukan mi alade. Kaza ma se daada jadi, ona ni o.
1: She turn to the things them dey talk. We no get the time to dey fuss.
0: Emi na si tun ko bi ko se Olodumare oba ti o wa pelu mi titin fun mi se tin ba mi so
1: ra ri ra re ra ra ri ra
0: ayo a ode odun bi anjala bi ako mo tun ba yin lodo yin be mo mo lokan mi pe alaafia na mo ba yin.

0: mo ma wa pelu yin di bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu kosina lodo ti ayan o si ti alquran 11% ni phone mi wa

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o awa la ni o
1: ko bi
0: a si ni gba ko ba je
1: ni gi won gba de love
0: tori boko ba ro ko borokun boko orokun to rosa yo pada fabo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini kini kini re ni olon loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kini nko ma je ta won ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni fun miliki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: eni lolu
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bolu mu
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu bi to nse wuya

0: to adeyin ka mo tun ti de loni emi lo mo ni ya meta kan meje kan atokan le logun kan omo ogbongbo ni ya omo oro gbodo niyan ma to bo soro olubu yaju fo lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku ta
0: adeyin ka lasokan mi na ni
1: sautu iwo salabi wa oni jo sadaye won da ela so ni fibo wa
0: emi lomo ha loju ya omo loju ara adugbo loju ara erogbara te rogboro loju eni won jo

0: Iwo Olorun lo ba soro soro to tin soro. Ki won to biru awa yi ki ile aye yo to ma je aye tori atun gbo ninu bibeli wi pe oro na la fi dale aye. Togun ti o ba tulu bikan oro ni kokko tele be.
1: Ati mo kan funra mi ni wa rere. Ati wa ti adale o lai da laye o. Mo ti te ya mo kan to le.
0: Ah, Olorun o. Wa tun gbenu mi so toni na ma je soro se fun mi. Ma je ntanu gbo bi owo.

0: se mo pe ase sile labo wa ba
1: tete ma lo
0: ora so ti nisin je kini ana
1: aye
0: shapeshe gbogbo n ta ba wa se loni oro tan ni o da lola ayin aroba gbogbo wa la ditan e ya je asora ka le ditan rere igbeyin loju kini o gbeyin mi ati e ta ba ku tan ta re wale asa kini won mo so leyin wa Se mo pe eyan ni Nelson Mandela eyan ni MKO Abiola eyan na tun ni so ni Abacha na won lo titi won lo titi won lo won ti lo tipe tipe tipe tipe itan tun itan gbagbe won gbogbo nti kaluku won wa se na la wa fi nroyin leyin won Se mo pe eyan ni Gbenga Adeboye na
1: wala
0: aga mi
1: aba na su
0: inda na ti se le ah O sin soro lo leyin

0: Njẹ mo wi pe ope dida lo nje Olorun ba mi.
1: Iwo na mo se wo re o omo iya mi.
0: Olorun ba mi o si ko iro oko abosi oko apo aparutu oko eke oko wa odale oko ka mo jeran.

e mo pe kini kan o ti e wa ti o ti je amese yin gbogbo wa Nigeria ti ti to ba lo nisin ani nijo kan mo wa lodo awon ore mi kan ni side Igboro nibe ta ba wa nso ro osebu won mo so pe awon yen oselu gba o badun ma won lara lati ma oselu won ma so won wa ni ri corruption bi iwa abu kan bi kawon no depo kawon no ko tawon no ko so in temi wa wo ti mo conclude ni pe imotare eni nikan imotare eni nikan seriousness lo nda gbogbo wa laamu seriousness imotare eni nikan en lo nda gbogbo wa laamu ko le je mi ta ba fe ma fi one ruko rojo ta ba wa ko gbogbo ejo tan mo la nko lo ki la fe bi se owo ta ni ko lo run ti won ni sin ma wa jayin ti gbagbe wi pe ni gbogbo ti wu ka pe laye to ti a pe lorun ju be lo bo ba si ti le wu ke lo lowo to ogun meta pere ni pin yin ohun to ba je in to ba mu atawon ore onilada to ba se iwo ko le rinwo ran edegbejo aso ra million oko eni awusa nkinsan nku ni o lo gbogbo e to ba lo tan iwo ran edegbejo aso ife wa light ala en lo le mu an fi aso run ele tan ba fa so si on ni sinu posi ti o ba ri be ni won bo bi ojo awon eyan ba po to ngba won sin oku re ti won le bo loju re loju gbogbo awon ero won o si wa wu oku re loru won bo abi ti e ba sa so pati loku ta wa gbegun si sorun ko gbe se ni sorun ko gbe ku pa sorun kan wa fi sin oko ko fi common will we esin mi mo esin ku pa yi mo mi ni o esin agbada nla yi agbada golu esin mo mi ni o bí wọn ọba lẹ bọ lójúmọmọ ní sojú gbogbo àwọn èèyàn wọn sì hú òkú ẹ lóru wọn bọ àánú ọlọrun ló lè ní wọn mọ ju òkú rẹ tàjà nígbà wọn bá dá padà sínú pé kí ní ká má bọ́ sọ lọ́rùn rẹ tán tí wọn ó tún fi dá padà nínú rẹ pé kí káńká rọyìn pẹ̀ díẹ̀ lẹ olórí kan fi bọ̀ láti rí kí wọn náà wà láyé tá wàá wà máyà àní ọkọ lè rinwó ra mílíọ̀nù ọkọ̀ rán ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀tú aṣọ ẹni awúsá ń kí sàn ń kù ní ó lo gbogbo ẹ̀ tó bá lọ tán àbí bí ìbá sàṣọ pati.

0: Ni nitori ada ile aye yi na. To je pe gbogbo e na ile aye yi na lo mo. Awon eyan wa. Gbogbo wa. Ogungun ni bi ti gbogbo wa na ta tin kose lara Olorun. Ta n kose lara ara wa. To je pe oni wa mu wa ko lu Olorun lojumare. Se mo ni pe a le a to Olorun seke.
1: Ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: mayin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio.

0: ti le rin bi a se rin won ani jo oro na lo
1: ah ma de iso to ti de pelu ba ko so ri
0: ki mo fe mi orogun ki mo ba lowo na lowo ba wo first mail wa la aro gbadi se
1: mi o ko ja iri o e ti mo ti n ba de o
0: ki wa se mi nikan bam bam bam bam bam bam bam
1: mi pelu aje
0: ki tun wa so do boda wa yi nikan kaakiri kaakiri kaakiri ba
1: la jo se ya finju
0: awon asaju awon oloselu won ti ba orilede yi jejina olorun ba wa tun se ni
1: fe wa o ko bi
0: olorun o si ni se nkan ta le se fun wa fun wa abi olorun ni o wa ma wa je president ile alori awa ara wa na la ma je lori ara wa laarin awa ara wa ta wa ma un fi ya jera wa a ma wa bu awon lori loke in ti wo gan se nibi to wa nibi ipo kekere to wa nbe nko
1: awa bi kun laye
0: eyin o mo soro radio nik soro doctor le kan be na la awon tisa na nibe o awon lecturer and out to nirai ama ti o ba round out ti o round book o fail inu ke
1: fun apo laya come
0: wo na njeran awon eyan nbe eyin o wo na ati ko sowo ene tin se computer
1: Alabi
0: ko lai ni ma disk ani hard drive ti baje hard drive lara
1: e si ma
0: and your engineer na ohun atun ko sowo e lo
1: ohun to pa won mo wa na
0: a ko sowo nurse abi dog
1: olohun lo mo so ba le
0: omi omi ti won fi si yan lara ti o ju boya bi muri melo kan lo ohun na kan pa po pelu soki so en paracetamol bi oni waso mo ra won
1: amudun baba to da wa sai
0: aya ani o mu 5000 wa
1: ka le jo si fun ni
0: ajo nre ra wa je o ti wa di omi ara wa
1: sai se bo lo ma n to gba
0: enyo nurse ati doctor na o na go kada eji ogo kada e to loko nu won ayo plug oko ari abaje adodo mechanic half engine lara soko ike
1: mi lo yeru e tun da
0: o nu o tun gbe san le
1: wala
0: o nu atun re je nbe o
1: lola ko se
0: yun na atun debi to ti ba ra e lo nje
1: gbogbo alo
0: yo lo nje na o ti yo o ti ki congo congo gari congo re si bonu omi omi gbona yun ti sun ki gbogbo wa jo wa nre ra wa je lawon elebo fi so pe we deserve the kind of leadership we get tori awon leaders yi won bole latorun wa ke ajo dagba ni lara ara arin ara wa na lati dagba ajo dagba ni pupo nu won ajo ejo se keke ni ejo sodo ejo lo suku ni ke gbogbo awon wa yi lara ara wa na lo tin jera mese yin ara emi na temi na soro yi o emi na ni bi temi na tin je temi na tin wa bu kọlọn ba mu ku nbe gbogbo wa
1: yawo ronu
0: ka wa mo le diju ka mo le sun fori leji ka
1: o ma se mo
0: awa na la se la gbode fun ara wa la se security ara wa awa la gbe kan ga fun ara wa awa la tun ona ara wa se fun ara wa ijọbo se kaka fun wa
1: confusion ma yi wo
0: won mo na wa asanwo na
1: o be titi o afi ba
0: taxi ni nisin rai won di fi taxi yin alorun
1: iwo maronu
0: awa jo nfara nira wa
1: olorun lo mo
0: ah ala deserve awon leaders ta nbe
1: ti yen ju
0: ta ta ta ta ta ta election iwo mo ye to gba lowo oloselu kaakiri bo si gba lowo pdp lo gba lowo acn lo gba lowo lowo jjj lo gba lowo ccj
1: o seyin eran so seyin
0: ẹyin o ṣe bẹyìn tó bá fún ọ lówó jù ni wọn dìbò fún tó mọ pé àwọn owó yìí àwọn kan náà ń yá wọn lówó náà fi ń èyí tí wọn bá rí jíkó lápò ìjọba àwọn kan náà ń yá wọn lówó yìí níbo owó ti rí padà nígbà wọn bá gbé contract fún wọn ní kẹ wọn á gbé contract ọ̀nà fún wọn
1: gbogbo wọn ti yọ
0: ibẹ̀ làwọn ó ti rí returns wọn wọn ní ṣe quality roles fún yín láàrin oṣù mélòó ọdún mélòó ọ̀nà bàjẹ́ ọ̀nà mílíọ̀nù ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀
1: bàbá
0: ọ mọ̀ pé it's as a result of the riba the bribe that you collected during the election torí àwọn riba owó ẹ̀yìn sọwọ́ kúrúrú tó ti gbà lásìkò election ni tó rọ̀ bí àwọn ní ẹ̀rọ ti ń rọwó ní ibìkan wọn ti rí owó tí wọn ń fún ọ lásìkò election yìí wọn ó sì wá padà won ton wa ile ori re
1: olorun mi seda o
0: ana ti mortgage future almost the future of next generation ti won ti ya owo ti won ti ya yala ya owo awon yi awon ti wa nrulu wa yi ibo na ti wa wa ibo na wa se lati le ibo na ti wa ni te ba awon eyan yin na ni awon eyan ta jo dagba ladugbo
1: ti a o mo pa adu ale yi mo me ni mo
0: aba ni aye gbowo ka fi e ma gbowo dibo ma ma tori owo dibo mo e ni gbo
1: e ti a kun fun
0: gugu wa na la jo ma je omi toro re tinis e ba ni adibo fun eni bayi adibo fun odo adibo fun eni bayi won ni ko le tori pe oni wole aje adibo fun bayi iwe se adibo fun
1: wa le
0: mo n de mo so nu ngba ti wo adibo fun
1: te
0: tito won o adibo fun to ni tori pe ko ni wo ta wa ni adibo fun ti o wole ngba ti wo ba adibo fun tito won o adibo fun ko wo
1: baba lo sha wa ni
0: ngba te awon olori ti won ba ti ni fear pe ta won ba ti se daada awon eyan o yo awon ko nipo tori won ti mo pa won o fowo rabo lowo yin
1: kola ninu wa wa dudu ila ta mko
0: ni na ti o ba ti si iberu pe won le ale yo awon po ni po tabi ka won tun wa gbe gbagbo ka won mo wole
1: lowo so gba le
0: ta ti mo pe owo le ku gbogbo bukata yin le lori ta ma yi ti fun yin lowo oh e ti se yin tan owo te n gba te n kan jo kan tabi yo ke
1: ma isa ma wa ti
0: ta wa fi odun merin jiya re pako
1: asile ele
0: atun ni recall option ta tun bu le recall olori ti o ba se daada wo tun fi corruption bona ni
1: gba le ro to fin ni kawaye
0: eh ni won recall aye edibo fun eni bayi edibo fodo edibo fun eni bayi edibo bayi jo de won ni ko ni tori pe ko ni wole ni oje edibo fun iwe ise edibo fun na eyin ma e ma ri biti biti na wa nle e lo ko sinu na
1: to fe lo pa yo kele fe sa bi fe ari e wa ko lo so be se to lo ni ni boya ko ni ni sile.
0: You don't want to choose to walk alone. You want to walk with the corrupt crowd. Eh mo ni tori pe yin o fe da to ba se pe yin nikan le da duro lori o to e duro meke Olorun ba ti si leyin alabosi yo si wa pelu yin nibe e ma ni tori pe nikan o le wole e ni dibo fun nigba to ba dibo fun ta ni o dibo fun ti o wole ti wo wi ban titon wi ban se popularity leyin dibo fun ni abeni te wo po ni nkan ti o se fun yin
1: o ba wa
0: agba ara yin o nkan la ke.

0: yin kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣébi ọ̀yọ́ online radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni Sebi Babeni kankan. You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni Sebi Babeni kankan.
2: Christ ni o ti fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si ki so sile anbiya ilo ko re ama ile to wa lowo mi o le ira Nigeria to ba ri aya je boya le laruba wa o si damu die ko to ri alhamdulillah so ti o ma ro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won ka debe ki se pe bible school ni won lo tan fi mo gbogbo nte n se ninu comparison ni tira lo koko so awon afa ti won wa kewu kewe awon ni oju won koko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi ti won ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu ko da mo ju olo ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju olo bo nte n wi nte n ko ti bible nkankan te ro ko yeyin le mo npa bible a mo ju yin lo nitori pe the source we are taking it from the source. Laruba wa tan fi koko bere to tu asiri gbogbo to wa nu bible te n wi hun laruba wa ni won koko fi ko jade ki se ebo awon to kawe ko lo koko ri awon afa lo koko ri ngbati alquran so nu suratul ankabut verse 46 oni wala tujadilu alal kitabi illa billati ya asad illa alladina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unsila ilaykum wa ilauna wa ilaukum wahidun wa nanu lahu muslimun
3: wa la tujadilu ala alkitabi illa billati hiya sanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum

gbogbo ọrọ ta nso tin ja nfani fa won eyan won ba ti mo won ti ri eko kankan ko lara ga ti o ba si awon talent o ba pare mo ala awon lọlọrun lo ni sababi o ani gi leyin ogba wa awon na ni won je ko ti su wa awon na won je ke bi o pa wa te bi ba pa ayan ju baby ba pa ayan koja aye baby ba pa ayan koja biki eyin o se segusi awon ni won je ka wo ti se segusi awon ni won ti je adada ku ni to je pe salu elenu gboro lo ko enu mi o ba ti le gboro mo tori eri okan ma je mi be n ba soro sawon mo tan lu jibiti tan lu se yawo temi na ti tun se jibiti temi na nta kasapu la werewe eri okan oni je ngbadun se gan tori pa won sa na o ti le oge na tun to ge je tori n tolorun se fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na o ti dada kuda ala yin ala olorun lara ade yin ka pe nbo bi awerin ka sa ma se dada aje oko bi eni kilo oro baba oro ede baba ede ijinle baba ijinle oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te o ma ladeji gan jigan togo togo.

ase o omo balade golo mi tini adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? See, can't legalize corruption.

0: wa ilayhi nuzur.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun oba ti ola re ga.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga debi wi pe ko si ngangan da le ma fi sakawe giga re. O tobi ko si da le ma fi sakawe ti tobi re. O tobi o. Allahu Akbar kabira. Olorun oba na lo tobi ju lo.
1: E se te ku fun mi. E se te gba ya mi je lori ki agbelebu.
0: Atun dupe pe oje wa saye le ni o. A si toju orun doju ku.
1: Su loruko.
0: A ti busun de iboji oku.
1: Jesu loruko.
0: Olorun ba adupe agbe oga yin ologo. Ogo ni fun oruko re. Adeyimi ka Olasukan mi ka sama se dada. Ajo ko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awe. Aja alu oyo ti egbo lasan ni dori be mi oba ranko. Opolopo gba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni. Ayin ayin. O tan gba mi nile loko pa leyin odi.
1: Irawo owuro. Oni kon lare wa ti oko mi fe. Sori wipe
0: e ke so nile e ke salejo. Ke tun ni pe nbo bi awe rin ti tun gbohun de laaro yi. O to ti lanu ko to orin awo nbo si mi lanu.
1: Omo ni tono ipado irawo muro emi

0: o si fi ma na
1: iba se pe olorun ma nse amese ni eyin ara mi tani o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro
0: jesus
1: olorun ba ma nse amese se mi o le duro seyin o le duro
0: ohun ni tono
1: anu na lo bi ngba wa o kowo ti aise dede wa owo ta awon ese wa ko iwo ta awon asise wa o to se npa wa mo
0: jo ti mo yo
1: to nda wa si opo lajo sun lale ana
0: lolo
1: ti won ni anfa ni ati ba wa ji sai la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a fi bi oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

0: ninu iboji
1: wo ma ni ada ada le aye yi gbogbo e na ile aye na lo ma
0: o ba ogo
1: ni ka se sare aye mo niwon
0: la larun fi un se anu fun ni la
1: ka sare aye ka sa mo niwon o
0: o ba ma ranu gba o anu ti mo ri gba yo ope
1: tori ko si ba se le le aye le le le le le le le aye to
0: ojo ari keru
1: o si ba se le wa wa wa wa wa wa wa ile aye to
0: to ti gbogbo eru mi ran ni ka tun da iran temi ka to da generation temi lo ti
1: a le ba a mo wa na ni
0: o fo pon da
1: a mo wa na ni
0: gbara da lowo
1: a mo wa na ni ti ti ti

jalale wale ikirame. Eje en tutun ese akoko nka lekan si. Mo nka lati nu we Deuteronomy. Ori keji ni 30 lati ese kini. Ese akoko na mo be tutun gbe pele ba to yi dada. Awon ibuku to wa fun ipona e wa ma gbo ese kini. Bi iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni kikun. Ki o si kiyesara lati tele gbogbo ohun ti o pa o lase ti mo ti fi fun o loni. Oluwa Olorun re yo gbe o leke gbogbo.

yin lolufẹ mi nile loko pe leyin oji ibo kun ni fun yin o nigba ti eyin ba njade lo ibo ko to ni fun yin nigba te ba nwole o ade olorun oba ni ko si ni ye ibo kun ni fun gbogbo awon eso ara wa to tara wa jade ibu kun ni fun awon ti awa gan ta tara won jade awon alale wa awon sese wa tori ba be ni sese eni yeye eni sese eni o gaga

0: Ibu kun ni fun gbogbo ise owo yin gbogbo adawole yin lo ni ti Olorun ba ko fi ibu si alubarika Olorun alubarika Olorun to po lo bi yanrin eti okun ibu kun to po bi yanrin eti okun
1: ya alul umamu
0: tori pe awa n gboro si oluwa lenu
1: kasimu Allahu ami
0: nitori ti awa ki re omo la keji wa je nitori ti awa ki gbero ibi si enikeni bi buru kan ki o subulu mi koni subulu eyin na ani tori pe awa e gbero ka se enikeni bi buru kan ki o subulu wa o ya salam ya salam sule jalali wa
1: alikiram
0: mo tun ka ninu owe Deuteronomy lati ori keji din ni ogbon lati ese ikeni lo sisale e je n tutun gbe lati bere fun anfani awon ti a se n da po mo wa

0: salam ya salam sulil jalali wal ikram
1: bi qalbi ghayrullah
0: munka latinu we Deuteronomy ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sale
1: ti wa bi
0: ibi ti a tin ri awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu
1: anu kada
0: ki a ma se ife ti baba ka ma se ife olorun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nge ma awon ife olorun ayin fe ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o mo wa ni onje ojo wa loni yare ese wa je wa ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi leni o tori ijoba nti e agbara nti e ogo nti e laye laye amen.

sala bi a mo ba yin ade yin nkan tuntun de pembo bi awe nkan ki ese ra ro mo kini orilede america lohun be on te tin gbo mi lowo mo ki eyin temi ni nigeria eyin tile tile eyin ti anti ami titi mo ki yin o ni orilede faranse eyin ti faranse eseun mo ki yin be un eyin ti united kingdom awon yen won ikere lojojumo e ko ojumo o.

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ayan o si ti alquran 11% ni fonu mi wa

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o awa la ni o ko bi a si ni gba ko ba je
1: ni gi won gba de la
0: tori boko ba ro ko borokun boko rokun to rosa yo pada fa bo se bute na.

0: gbogbo wa la ti kọkọ gba pe Nigeria n moru lọwọlọwọ pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa aha akọkọ wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro se gbogbo wa la mo pa ni soro abẹ to ti gba ko ti yeye pe soro wa e ti mo pe wahala wa bayi aha won la won ti mo gbogbo wa la ti gba pe wahala wa akọkọ ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kọkọ gba ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo ayin temi ha mo ni 11:30 ni saku hotel sigba oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla oro si gbe kan nla tori kini ikini re ni olohun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo moju to e to ba ti e ti doro Nigeria oro le Yoruba ta boro ilu Oyo ija ma n fo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo be sa lo
1: ni lo lumu eni bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wahala o da o ola ma jari wahala ogun o da ogun ori bi iyan ogun tun ro bi eko o kọlọ ma ja rogun ko sogun onile yo dokere ọlọ ma ja rogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de Libya oni je po webu aye sunu ile eni aforun ro owe ofutu fe te ni o tori boro ba di adagban to ba ka adagban datan a mo kan jeje mojoko mi Adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de Libya e bi won ni Syria lo nbe na o ro yin.

0: Edona, kini nkan to work ni orilede yi na? Kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise? Kilo work? Se ma pa ti fail as a country ti omo odun meta din logun to na bi fe gun bensi. Koko code o. Ole ni o, ko mo nkan kan ko ni se kankan lowo o. Koko code ka ti boya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to ye pe lati kekere ni won ti ma mo bi se ma nko code ni won ti ma solve problem. Te ba si le solve problem o soro e le ti be do lowo te ba si le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja woju tu si ona bayi la fi le soju tu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba do lowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come gi ori eyan come gi ori girlfriend re bo na be so gbo wo se mo pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
1: ile o
0: I want mo so o lojojumo la mo so to de pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
1: loba won soro eleyin
0: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni legbe eni aburo eni laburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lomo
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatara eni nikan lara awon soro tin koju ile yoruba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatara eni nikan selfishness
1: awon ijoye won
0: selfishness tin da mo tai na ni nda mo kende e tin da mo yoruba ni nda mo awusa Eti ndamu Awusa ni ndamu Yibo. Eti ndamu Oyo ni ndamu Ibadan. Afemi nikan. Eti ndamu Ibadan ni ndamu Saki ni ndamu Ogbomoso. Ti ndamu Ijebu ni ndamu Ilorin, ndamu Kwara. Ndamu Ekiti, ndamu Ife. Otaye na ni ndamu wa Losun. O ni ndamu wa Lofa o ni ndamu wa Nisen, ndamu wa Nisaki. Ndamu wa lawon ayin ibarata mejeje to fi de to fi de gboara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi doyo alaafin to ide te ide te de
1: eni lo lumo
0: ni ndamu wa leko ti ndamu wa leko na ni ndamu wa labuja o imotare ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe gba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o ye yin eyin o ti gba
1: ile o
0: abi se gba be imotare eni nikan ni o selfishness ni o bamu ni mo yo emi omo pe bi npo me nikan kan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon makekeke n ba lowo awa agbalagba selfishness ni o imotare eni ni o imotare eni nikan ni o
1: orun moru eni lo
0: apekete yi wa n dagba inu omo adamo wa n baje Adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa ani be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo ti to gangan gele le mi o so ai
1: wa o ni
0: isususun e wa hun na
1: ko binu
0: ko je hun mo le o ayo we awon agbalagba ni ko ni hun mi

0: ere wole to wa ni pin oyo la ba so ni pele iju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fokatan champion oke dara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AFC gege bi gomina pin oyo fun eto ko to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okukuna to yo kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gongo la fi pelu olugbeja me kunu lati je kere je ijoba ipin oyo kari ile kari oko champion oke dara kende se maji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin dalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion oke dara kende ese maji pelu asa ija esi ki ipile oyo le ba goke agba champion oke dara kende ese maji de olugbeja me kunu de AFC action action take it back
1: ati se bi oyo laari yo ti se bi ba be ni ko kan.

0: emi bi ana ti do lori la mo lori la han o ni mo se soro lawo eyan ma gbo hun mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: be ni bibe
0: o ni wo awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese hin a mo no tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: Mi ma se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa lai ke se mi ma se o to ba je pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon aboki se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo labu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomi na sodo yin ni o
1: abola fun
0: awon yesu grace wa so pe eyin na e ma gbanu na eru lo won wa bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta gba wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sabe wo si oni le iwosan ati ni ogbe a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri tambari fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: won
0: ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because e tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo kosoro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi alalan ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye iloma alolorun na ni npin
1: je lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa won so ma lo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na o su yese yese o su adipele esan.

Saminu Adepoju. Saminu Adepoju. Semiu Adepoju. Sikiru Adepoju. Adepoju yi awon baba ni won ti je lo. Bawo ti e ma won Adepoju, a ma Adepoju to je Adepoju akoko. Igbona ma awon omo won latari awon omo won. A ti tun ma oruko won. Awon na wa laye o, a n ri apere won, a n ri eya won lara awon omo won. Iru awa na bayi, e ma gbo awoto na. Be de bi awoto na ni. Be de be un awoto na lohun. Be de be un e tun ni awoto na. E tun gbo e tun ni ile akinnu, akinnu. Akinnu to do ko lehun. Baba nla baba wa kan lo ti di akinnu ri o. Akinnunu, akininnu, akininnu, akin leyin, akin loju ogun. Ma ngba ori ki ile o ma gbo omo sege omo yoyo omo tan loja bi irawo omo guru gbara omo ojugun modo fohun omo o mu gba loja eti ko lawale kekekek.

e ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu ama Adepoju. Mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo. Sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo. Oni ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan daji se bi Oyo Radio. Won ti fi tan lole o. Awon baba wa Fata Ilamidi lowo Londo State. Mami madam Fumi Kemi ni lo badan ni le oluyo de afolabi nurudin ni alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo ayin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni an ni etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo wa kan yin to mo lo sodo won tori pe e ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru omo Adeniran tan gbe ni lu Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo de hospital lawyer alaafin wa nbi.

Mabade ayin olorin lotun losi won mo korin kini Abiola Kasimo wo Kai Abiola Odebo se nde basorun Abiola Ore alaafin cash Abiola tapapatapapapa o gbona bi elegun sokan sokan na gbona elegun e lo gbona tapapatapipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
pe awa si kere daada pupo lawon asiko ta awon isu gara na borin yi mo si ba Abiola mo ba Abiola mo ba Abiola daada mo ba nigba ti won fi mo tan so se na tubu mo ba Abiola o o ni ese giri ni bi anjo ni le anjo fe ese giri ni le anjo fe se mo egba mo lusa bi agbongba kala kini o je ki oruko lisa bi o parun ngba to gba to jaja ominira fun awon omo ilu re ni laye igba ti oyo empire fi wa to fi nre ni daada latoyo wa yin ni won ti ma nfi ajele ranse si won ni egba lohun gbogbo abe kuta tede jebu the kind to live for it won gba to wo pe awon ajele yi aye panlete ntuta ni won ma nje ni aye igba na iya da awon ipo won gbese le yawo yawo gbese loko loko gbogbo se ti kabiyesi oran won ni won ma nje lohun aye panlete ntuta ti eru si wa daada ngba won beru oyo won beru alaafin koto de wi pe lisabi ton dabi sunday go on dabi sunday go of present day o jajanga ajagbara o le awon ajele o le won kabakaba won sare kabakaba o le won sare ese won o to le o sa jaja ajangbara o minira fun awon eyan re ni lo ko lisabi o fi parun o ke se pe lisabi ni o n pe egba won kin ki egba mo lisabi tele igba to jaja ajangbara na ba ni awa mo odua omo sunday gbo ko ye yi yo ba nation omo sunday gbo ai bito se ni gbagbe sunday gbo na tori po ti fi yan lole o register oruko re ninu okan awon eyan atenu denu awon mo aromodo mo won si mo ba itan na nle lo ko sunday na ba ni parun a mo gbo sunday ni gbo o mo gbo o sa sunday igbo igbo o sa baba dami oko ayo mi de abi baba ayo mi de ni oko dami mo fa gbe sira won yin mo bo se je mo sugba e sa ti mo bo se nlo e ti mo nkan ti mo nso o ti register o ti register oko re o ti fi iyan lole oko re nbe ninu okan kaluku wa abi ta ni so pe won omo sunday omo won ni go sunday go sa akikanju akọ ni takuntakun niwaju ogun o fe pan disayejo pinpinpin sunday na njebe igbo osa gẹgẹ bi awon baba wa ti mo da ko lo lekan saminu omo adepoju fatai bandele olusola pela awon baba fatai lamidi baba basiru adeniran adeniyi asiru amadu adeniyi madam fumi kemi mr yusufu Artist Michael Aosola Angelo lati ilu Abuja Afolabi Nurudeen Alaro lorilede Libya baba basiru omo adeniran gbogbo awon baba baba yi Sunny Success Oduola omo Ogundare nilu London lohun gbogbo awon wonyi won ti fiyun lole ni okan temi na lo kan aya temi na mo si mo pe teyin gan be se n gbo mi lowo te ba tun gbo oruko oru won ani awon adugbo kan nibo mi e ma mo pe e ti gbo oruko yi ri mi kan oruko yi ri ngi be li ni mo se ma n so pe mo se wo ka pe laye
ogun meta pere ni pin wa o onje ta ba je sinu gbogbo nkan ta ba mu omi ta ba mu sinu gbogbo ta je ka ma ba ku ni o ka fi wa laye nbi sugbon eti oni je apulai lai o na ni ore oni lada ta ba se fomola keji oni yo je asesile ti o tun je abo wa ba leyin wa ola o na ni o je ki aro de wa ninu sare ni o tun ni je ka awon eyan gba pe wa ni ayin la fi ma wa laye laye kan ri kese bi dodo efon soro.

baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele imo o ta to fi wa laye n da mo o mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni jo ni ni bi odun meta ati odun meji seyin ti won tutun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n so ri awon complex kokan ninu awon oja kan ko yi.

mo ki eyin ti wa lati Ivory Coast eyin ti wa ni Nigeria eyin ti letile mo ki yin ni UK nbe na eyin ti wa ni le okere mo ki yin ni US eyin ti wa ni United States of America den gbo mi lowo lowo ai awa la ni attribute ta fi le ma gbe ile aye lo kan ni kese ai gbogbo ta wa le se ta fi le ma gba ile lo kan ni kese na lolorun ti fun wa awon ti won tan lai ni itan iru won ni won ipa tan o ta ba tin tan ni eja mo ni itan daada ka mo ni tan daada mo lo sinu Ajayi Krada University nilu Oyo ni Joni mo lo sinu e gbogbo awon kan ta le se re o ta bi mo gbe ile aye lo kan ikese ngba ti mo denu re Ajayi Krada University loyo in woberi nijo ti mo kokko wobe na nu mo wa nkan awon buildings lori sirisi to je pe oruko awon eyan kokan awon mi gan ti mi damo ti mi gbo ri oruko ti mi gbo ri mi mo ri ta lo gbojumo Ajayi Krada ninu gbogbo wa kin ti akoko bere lati be ta lo gbojumo Ajayi Krada se bi nkan to se lo je ka mo titan o fi gbagbe re won ni Ajayi Krada Bishop Ajayi Krada on loko bibeli lokoko bibeli si yoba loko bi si yoba gbogbo yoba ta nko le ni ta lo kokoko ta lo daale Ajayi Krada ni o ohun atawon kan sugbon Ajayi Krada in lo je ogbon tarigi ninu awon ti won se akitiyan bi alphabet yoba ti alphabet yoba fi wa baba na ta nko yoba afe kawe akagbadun yoba awon kan ni won se akitiyan re o ni o je kitan le gbagbe Bishop Ajayi Krada ni ipa takuntakun to ko ninu bi Christianity to se de Nigeria to se work ni Nigeria koda mo tun gbo mo tun ka nibi kan pe alphabet ti awon ibo nlo pe o ngangan na o je eni akoko to ko sise lori re alphabet oro awon ibo ti an fi nko oro awon ibo na le won lo sise o lo kupa nbe o kupa nbe ara won ti o je kitan o gbagbe won nu a fi tun ko ile eko kloruko e loruko re ile eko university ni oruko re

Nje ladugo ti na sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakun takun re won mo nkan daada ladugo nibi ti wa na ngbe nbe sawon yan ja anfani kankan lara re won so yi o enikan la won so yi o onkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box sita be mi na se se wayarin le ti wa nu mo se extension box sita ile ba mi baba ro ere po ta tan generator baba ri generator ti generator owo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan sita gugu awon mo lewe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University na affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo ni waju ta mi waju ta ba mi a ma charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawon eyan ja anfani ti e na ladugo abi iwo nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so pe o na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugbo atomidan ati mo jesin o dile re won la won lo le mania mo se ma nso nigba temi na fi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be abe lo charge ile yi nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni itan iru won ni won ipe tan o bi wo ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso gi ogi o ni to sora re ti orin nle nle o amari se gi bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwori onikan nijo titin darin onikan soso gi ogi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o ase agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori o mi lo ko lohun ba ti wa ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran awa lowo ni ayin awon te ma saanu wa tan ma bua lo mo fi olorun ba se ri be la awon kan na ana ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awe ichi alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan awon na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa nikan le yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ah ala awon ti won tan lai ni itan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni itan daada to fi yan lole kan kese lo to ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo osun dele alaye awon yo to ma ranti re si daada gbon se ranti re si daada la awon malaika o to ma ko daada ale nipa re sugbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni o tun le ma kekeke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o dere ai be ba re nikan to je ke bi lo nbi o nikan ni lo ni bi ohun atawon odo mokunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irabo suga te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je ke bi lo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi lo o nikan ninu nu ile o nikan na tun ni e so fun won pe eladeyin go lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajoko be eni kilo wa so wi pe bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o dere o

Ọlọrun ba tun ni ki baba yo tan generator laaro in tun gba be lo mo tun lo charge mu ko sina o awo ni na lati jeta bi jerin nle yi o epo tun fe won die ni gbogbo e ba rolura won Ọlọrun o saanu Nigeria ta bara wa nu ka to ma be Ọlọrun ti na lorun Ọlọrun je won munade ibi ti gbogbo ata ajoba Nigeria je denu o ani awon ara dugbo re se won le fo soya se won le sadua fun pa won je lara baba yi ani baba kan tun be ladugbo wa awoyinka la ma npo ko ti e na Mr. Awoyinka lara awon ti won mojuto ona to wo adugbo wa ti o je ko ti baje to lagbara ti fe ba gbogbo ona je ladugbo wa o ai okan lara awon ni nse ngba to lo Abuja amariri re ti baba to ti Abuja de to ba tun wa wo awon iyawo atawon omo yo to si se yo ri pon si se lori ona yi injo ni na ni odun to lo ti aba wale Christmas Christian ni baba yi o ti aba wale Christmas o to pe awon eyan jo lara awon te je gbe adugbo pe on fe se kini yi o to n ba tun reyan fun lowo lawon mi na tun dawo cement iru mania ti mo ni ma n tan generator ta ma charge nbe o na gbe cement bag meji nle baba kan na ni sale ti le ti e wa ni sale o na gbe cement le baba Awoyinka na fi cement fun baba biriki le ya o na fi ara re le pa lawon mo se re na ba fi cement na to bi tun ana se die kan le ma ri oko gbe koja ni adigbo wa ti agbara ti baje to je pe yan gi won gan won gan lo wa nbe ba se royin awon yi tawe yan o to ma so leyin won e ma gbo to e pe lamo yin be laye ni ona wa to baje yi nigba ti aba yi o ba tun si nbe ma te ba dagba tan tun re bi agba re ani ona wa to baje yi mo jeri lamo yin owo pe o si wa laye gan to je pe ilu Abuja ni se gbe lo ama mo jeri Awoyinka ti ba nbe nle ni ona wa yi o ni baje bayi kini won ma so ladugbo re nipa ti e na to n gbo mi lo laaro yi ti daada awon mo so npa re aba buru aba ida awon mi won ti fi wa awon ba adugbo je ani be ba re ni tin ko mo keke mara o je pe be nlo ni bi ohun atawon mo were ni bi nbo ni bi ohun atawon mo were ni o nbe nbe awon agbalagba a to mo soro re daada na ni o gba wi pe agbalagba ni nba ni toju omo kekeke ni nba ni tun le baba ni se o ko gbogbo won mara won lowo kini oje ka wa kaye baruko pariwo daruko awon alati leyin wa kini oje kaye da ko won kini oje kaye kiriwo pariwo won gbogbo awon te ma support wa ti won ma ran wa lo Ọlọrun ọba olojo oni yo ma ran eyin na lowo ona oni dimo yin o ona idimo loko ona idimo lada o gbogbo eyan lati leyin wa sori awa ntia o ma ta pata dide la wa o ma ta pata dide la wa to ti dide daada Ọlọrun ja dide ko ri wo kan ke sugbo polo yi nbe eyin na ma ko ti ajiba ta ba se se njanu eyin na ma pe laaka yi wa ogbon nbe imojile nbe o apolo wa eta dale yi a to dale lati fi ma fun rere ilu Oyo ni gbogbo igba ti le ise radio ba wa npo to tun de daada si loyo won si ma ran ti ajise bi Oyo radio te ma ti wa ran ti re won ma ni leyin nka pe nbo bi awerin aja lu Oyo ọjọ yi re to ba se pe to nbe ni nigba ta ba dagba ta ba ri bi agba re won to ma so leyin wa bi ba nbe ni mo je ri re yo ti so oro wa sori afefe o yo ti se bayi yo ti se bayi yo ti se bayi bawa gan ba tun se ti niga ta ti nigo awa gan tun ni party ta n se lara awon eyan Ọlọrun ba ngo won ma ri ri wa Ọlọrun ba ngo ki paso mi omo soro yi eye ke yan sare mu oro kekere kan wa baba kan nigba to wo fi nbe lowo re ladugbo wa o ko le re tan o tun ko masalati ti legbe ke ti pari ile re hun to tun bi ko masalasi o ko masalasi loruko awon obi re ti won ti je Ọlọrun pe pe ki lada adua lada sara ko ma ba won gbogbo wa la wa n jamba nbe an kirun nbe ladugbo o wa ti safere die ko sowo lowo baba ta awon e mo ko sowo lowo baba ta awon e mo ki Ọlọrun ọba olojo ni tinutinu mo fi n se adua yi o gbogbo akolo baba yi Ọlọrun ko tun da pada fun o
nítorí èyàn dáadáa ni ẹni tó bá tó jẹ́ pé tó lówó lọ ó lówó lọ àwọn èyàn gbádùn rẹ̀ ni wà láì nínú àwọn tá àjọ wa máa ń kírun nínú mọ́ṣáláṣí tá à ń sọ yìí ọkùnrin kan bẹ tóun náà wá ń kírun ó kẹsẹ̀ kó wá sàdúgbò wa ni ó wá jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá onílé yìí rí nígbà tí bàbá yìí fi lówó lọ́wọ́ níjọ kan lẹ́yìn bàbá yìí ni kì í ṣe sójú rẹ̀ bàbá yìí ò sí nílẹ̀ tá pé bọ́yá torí pé ó fẹ́ máa ṣe ṣáàrì mi lójú rẹ̀ ni lọ́wọ́ kẹnu bọ̀rọ̀ ló ń ròyìn bàbá tá à ń wí pé nígbà tówó fi ń bẹ lọ́wọ́ bàbá yìí pé yàn dáadáa ni pé àwa iṣẹ́ ìdùnnú bàbá yìí máa ń ṣe nígbà náà bàbá yìí ti run down.

0: Oye, oye, hola, Harry. Ayo, dice mi papá.
1: A to to arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gba royin mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai las olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun a ti awon ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye bi yen ni ati agbagbe owo la bi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo je ti etemi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni ko nko jabe le yi npo wa go lu oyo seyin tori e ko won ejo ni se pupa won o AUF oyo ati bayin ti buro mi ma wi fun yin pe ayipo yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni le ni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o eyu e fun bi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin e gbe eyin aburo o ni e ja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju lojo ko ja wa na si tun ya wo ko tere nitori aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
2: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
3: More music on trendybeats.com.

0: kele yi ko to ma da bi oro amara
1: olokunmale oluori oluori lo ba mi tu
0: gbogbo eyin eyan wa te wa nile okere e ma gba de ile ajo ni le omo pada wa le o nitori pe ajo edundundun ko ri de omo re wo
1: ara o ara o mo ti wa mi o ti ri ko sa ba yo
0: mo nbo mo fe wo orilede tan tin gbo mi lowo lowo na mo nbo mo fe wonu

mo fi asiko yi ti gbogbo eyan lati leyin wa kaakiri agba nla aye a ku odun tuntun o ori otun lotun lotun lajo ma ri koju wo ma ri owo ko ma ri omo ka to fi ri aiku ti se bale loro nitori pe lotun lotun na lojo yo otun otun lo run ran e mo tuntun ni gbogbo eyin te nti wa leyin gbogbo eyin te mo ngbo wa lore ko ade yin ka pe nbo bi awe o fi asiko yi ki ba mi alaji ademola ariwo lalata america mo tun ki ba mi king saminu adepoju l'america mo tun ki ba mi fata ibandele olusola isola olusola l'america mo gba be fofere de united kingdom lohun ni lu oba I saw any success you do allow mo gundari. I want him in the UK, mo ki yin. Eku ako yi, eku dede ako yi. Mo gbabe dodo ba mi. Look man for lani akin loye ni UK now. Timban si efe, timban sawada. Mo man so kwe my first travel without no visa. Toba lo je ke mo arrest ohun ni won ti arrest ohun mi toro ti wo awon orilede kan illegally like gba visa

Ah, mo ti ri atẹ jise lati ilu Jibiti, ilu awon Jibiti. Ilu Egypt latoruwo Hawau. Ah, atẹ jise ti won lo ba wi pe oni pe ohun but I think everybody is fighting for equal right now. Equal right, which isn't like that before. N to n so oju to n fi wo ni pe atoko ataya won jo n ko so fe ni kankan ti o fe te funra won mo pe aye pe ajo ni eto kan na eyin laye ta wa yi pe n lo nfa o ni lo nfa eyin ba mi eyin mo mi te n gbo wa kile eyin ro po nfa kile eyin ro po nfa point to na fun wa yi o fa lead ṣugbọn kile eyin ro po to nfa e ba wa da si ẹ mọ binu awọn eyan so pe ba mo ba fe da si bo la awọn se le da si e le pe ni ori WhatsApp lori ero bani soro yi 090 33 18 53 10 090 33 18 53 10 tabi 070 68 87 42 74 070 68 87 42 74 tabi ki eyin ke ti ate jise lori WhatsApp na MRP plus 234 si to ba je pe ni outside Nigeria ni eyin ba ti nda po mo wa lori WhatsApp ni e be callu na ni MRP plus 234 si ni waju ṣugbọn inu ke ta te jise e le callu wole laarin bi iseju pere se ta jo ni kajo e ti e callu wole kawon eyan gbo ohun yin life ka e ba wa da si ta n poju kan eri nkan oju le eyin fi wo oju le eyin fi wo oju le eyin fi wo e dakun eyin agbalagba eya wa ni opolo yin kan bu mu ninu omi imo odo yin.

pe okolu lori ile okolu lori aya hmm e to wa fi ti yi ohun ti e tun gbenu tan mo nbo na won le leyi pe awon okun ile leyi won ni lo mu lo mi ewu awon okun lo wo lewu extra marita afiesi majorly on the path of men o wa ni awujo kan won wa so pe ah awon obirin kini kan si na ni kini kan bi wa si bi awon afa kan na nsoro mo wa wo won lo mo wa nawo mo ni a so pa awon obirin se si na won se gba won se awo egbo bi o se je pe nile oyinbo nilu nilu okere awon lexibian ti wa won ti wa sugbon ni orilede nigeria ko wopo ko wopo awon wo ni nba awon obirin yi se si na ta fi nse ranu to bi je pe awon nikan la focus egbo loro ba pe si je awon okunrin ni awon okunrin awon na lajala awon ajala nu ta nno awon na to le ku eda to da yin un le ah awawo o tutu fi ate jise ranse o ni lack of communication lack of communication aini agboye asoyepo to gunmo asoyepo to gunmo laarin oko laya na ni ma nda ale o to ni o wole kan le gbin gbin valid point ni yasin.

ta ba nso pa awon obinrin se ranu won se ranu ti o ba si awon ti won ba se ranu ni won ba ni iranu won mo ngbo je pa awon okun e ma gbo obinrin mi o so fun omo kan o foro kan lo mi laipe yi boya bi je erin abijarun married woman ni o gbo atijo wa ta ti jojo re ti pe o wa fi oro yen lo mi ala ila ejo nbe lorun aro dake ni o.

eleyi ti baba wa Kamorudin oye niran ta won te ranse won ni couples of these days live on social media. The foundation of many homes is built on what they see there or take inspiration from it. Before you know it, you start to hear divorce. In turn so ni fin rin fin tin na ni wi pe awon ko laya aye ode osin se Facebook ni TikTok o ti e je kan obirin mi o ni lari mo la nisin abi bi ala fi se TikTok ni ijo esin ni mo wo kan lori status ni WhatsApp ni soju omo re okunrin awon mo radara da asta enu mi agbo ni soju omo re okunrin e wa nyo di bayi njoju elesirin ijo osi ijo ofo ni wa nyo di so omo re okunrin ni wa ndi mo lateyin ta kuli maja lai iru awo ko se wo lawon eleyi je ijo ni won wa ni laakaye 24/7 ijo ni lori TikTok. Si tin ima atiri ima run mi nu ni walai talai in le paro fun eyin temi e sa mo pe ni paro fun yin emi oni fi toro di kobo loju fun yin ijo elesin lori TikTok won wa tun download re o lori Facebook ore mi ni alagba wi mi ni awon na si lawon omo won mo wo lawo ko si mo wo video yen eni to post re mo wa so fun pe iru eleyi mo ma dan wo mo loju omo kekere awon joju elesin rin loju omo kekere to nu dagba to nu omo joju ijo iya

0: Makajo Ola Abdulwasiu, o na ni fe minisin mu ni o. Sumak sumak ore mi pa. Oni nowadays, hardly you will see a wife beg her husband or kneel down to apologize.
1: Ore mi titi aye. Iwo lolu.
0: Tin so na ni wi pe ni aye ode o ni ta wa yi o. Bi aya ba se oko re. Agiri lo fi ri obirin kan ti o fi ikunle ha pe oko mi akan mu olowo ori mi adisa mo binu mo ma pe mo se o mo binu dakun dari je mi oko mi olowo ori mi
1: iwo loluwa
0: won ni o si yun nibe mo na ni aifagba fe nikan ta nso bo feminism ti o je ka yo rojumo Ibrahim Adedamola only lack of patience. Home training and respect, putting more work on one head.
1: He was crucified.
0: I ni suru to, I le kole, tu ye koro. I ni eko, I bowo fagba. I gba fagba, I gba fagba legban. Mima. Dari, bo la se pe, ise to je ko je. Ise eyan meji sori eyan kan so eru eyan meji mi mo diru enikan so Masudi Saidi temi to fe oni wife is claiming a light elite pe awa oju ti la o awa laju o oni ti aya nso pe oun laju toko na se tun so pe emi lo lori o ase emi lo gbodo mule ni gbogbo gba Oronkenu Amsa Sayidi Ola Itan awon ni lack of patience ai ni suru na ni Akiade Muhammadu Adewumi awon ni because these days marriage has turned into extortion and business pe won ti so igbeyawo di igbeyawo loko ajo si oko laya di andogbon loni lowo gba won so di iloni lowo gba won so doko ara ntin pa nti e je ki yawo tojo ki gbeyawo tojo seki mi young scholar Yusuf Yusfet ola ileko le ni nafisa ati egbe rongbe
2: oluwa
0: Auntie, Mama, na visa ati egbe rongbe when the guests of nowadays don't have patience oni awon obin aye ode se awon mo kekeke ado langba awon ni suru to ni o be ai ni suru to bi awon baba nla wa se ni nigba awon yeye ya nla wa won se ni laye igba won ati mimo yanle kaakiri wani ti n fanu na visa ati egbe rongbe ki to wa lo sodo top commenter wa oluwa to yin dada won ni it's the change in the world won ni ayi pada to ba ile aye ni e wa gbo mi ye bi mo se ma nso se le aye lo yi po ni abawo eyan nu aye to wa lana na lo wa loni obi le ana se mo ko yato si bo se mo le ni bo se sula na o ni yato si bi o se sula la awa ta wa ninu aye awa la yi awa la change oyin awa la baje awa la pinyin ki aye o le o aye lo maye le o awa eyan ta wa ninu aye la maye le oyin Adeyinka mo tun ti de alawe ijanu ajoke yusra awon na ni lack of home training ate jise po olohun mi lo la fe ka ninu eyin adipele
1: iwo ni ma se ti si ge opi olorun mi iwo loluwa titi
0: sugbon fe fi wole ko mo ba bo eyin temi mo lero pe ti gbo kin to gbo

aja lo oyo ti dede gbo in se ni seto kan bi n ba ti e sawada ju be lo ka ma ri ko mo okun kankan di mu nbe e gbo ki lo nfa ti igbeyawo e fi tojo bo eyin to fe da si later a tun le se part 2 re ran 2 re leyin na ba ti part e ki se ranse a da ko yin 07068872274 ko to di ago kan abo orilede Nigeria te ba tete tate ki se ta be call wole lori awon ero bani soro lori whatsapp ni kan ni o whatsapp call or text message kaka beyin na se ko aki gbogbo awon tan ti da si

gbogbo bẹ se ma fu awon mo la keji ti ma ri jeun ti won rowo hori lo nje lowo lebun lori sirisi gbogbo awon wa yin bo le koda sina susu ramadan ni.

0: kosa anu wana ko to ma sesita kokos sesinu lena inu ri ni ogbe wenu ko to weta university won e mo ya o de lansa gba ile kan bi ibo
1: daye fun ni ota wa se tanu sale kun ore re laye mi ko ta ma lu mo ni onu
0: ti mo pe emi adeyinka olasukan mi emi oni fi toro di kobo loju fun yin bo ba se ri ni se so tori pe san laarin an baba wa moni moni won ni aje ni moni.

0: tiri multi-purpose pensions o nilu compound owo de road papo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtn momo won ba ni shares won ni le fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni le ise won rental services ko ton sibe e ti ni multi-purpose pensions tun se dasile as block making depot so won ti fi ero ogba lode so mi di yin as block won le kokoko omi bo o to moto ninu o fi pe se re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe e ti ni multi-purpose pensions wa ni onilu compound owo de road papo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti ni multi-purpose pensions oga ni won ni le ise won
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la e ma yin kuro nibe ni kan ni Haji se bi oyo online television and radio www.hajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: Atoto arere pa akoyi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF o ati ba unity wo ran ran mi sin won ni ma logun e fun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso giogio iwo ri onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni konko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF oya ti ba ni diburom ni ma wi fun yin pe asiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo la rebe ka fowo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusukusu o AUF n pia tipo yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko tere nitori aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

0: pupa wa afa pẹla won wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit ti awon awon atrocities so je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa wo re o daju awon ti won ro pa won je mimo yi gan lo le mi fi ma nso fo awon eyan lopolopo e gba gbo ninu olohun ba yin e gba gbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te mo wa follow oro isesi won isesi won yin ti awon mi n dawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da eh o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te mo wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan eyan olohun re o to si je pe eyan esu la lo ogire oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa bele akrozi azan
0: pupo awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo si kemi adeye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristeni o ba je muslimi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu daada le mi se nje customer se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I am a bam bam bam bam. Mugbe, I want can. Thank you, I want. We is a fan, na. Lord of me. Mugbe one. Nanso larubawa. Nanso larubawa leno. Chegini. Mugbe one. Mugbe one lokada. Nemo sofun igu mo man se. Mo man osu la legwa lokada. Ewa agbe no one to se unu gbai. Mo gogoro. Larubawa lesi gbele no one. Owo jala miya.

0: kini mo nba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa nso pe o wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be ni wo nile wo san mo wa logbe won e be ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: aro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi jia iya kuya ni o fi yabo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan wo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon igba ti o tagbara be won ati be

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mummy o ti oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala o ba o ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

I've sinned. Ni gbugbu awon kan ti ma nba awe je ka kuro nbe ka sakun gbugbu awon kan ti ma nba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu ka ma mo mi ka ma jeun gbugbu awon kan ti nba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbo awon kan to se pataki nu ka sa fun kasi sa fun epe sise ninu awe ya mi fun are na le omo ru epe le ori awon omo re ore olohun lori ni okere to ba wa dojo wa ju to mo ba bere si ni damu ayo mo wa saka kiri o a ti bi pe ara ale kan ni so iyawo kan ni so iyale kan ni so iyale kan ni so elo mi o sera re tan yo wa ma ki owo aba mo benu pe nikan ni so Allah ma je ki o wa yin ni pe ka ma ka Quran ni ti o ba le ka Quran ni ko ma fa tasuba bo se lai lai la la o lasan ni wa lai Olorun gba lowo re o bo se astaga fro lai lasan ni Olorun ti mo o ti mo ero okan re Olorun to mo wa ka to mo un ko so ka to mo sin o si ni ka wa on ka mo on ka to mo sin o mo wa daada o mo gbogbo tin be ninu colorful okan wa bo se lai lai la la lasan lo ba mo wa lai o lo on ka Quran na ni bo se astaga fro lai lasan ni on ka Quran na nu wow wow awon mi eyin to ba to tan to ti lowo lowo o le se o to je pe ko ni sise kankan mo ni gboro osu yi to je pe ise lada ise olore nikan ni o fi gbogbo osu yi se to ti lowo lo to tan to je pe bi o ba ti se laarin osu meji ko affect bi ko affect igbesi aye re ba wa to ni ga to ni go ma lo ya ole o ebi nbe ngoro iyan nbe o ko do sise ele ma fokan faya la o nbe bi o aye re o ba si yo olohun o understand koma ko concentrate to re lomi bi di machine lo wa machine to le geyan lowo to le gbe mi eyan le be la re lomi tin sise ijoba ti opo nfokan ka lai lai la la ni o ba wa carry the way ya ba ko bo machine lenu olohun o olohun ko ni ka hara wa le mo lori pe abe se just sin fun

o ba ti se la ni osu meji ko afa ti je mu re o le pathetic ko wa ninu Qur'an omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka Qur'an lati aro dale abi ko lo mo gbo wa ti lati aro dale ti o ba ti ni afa ti je mu re ati business re igbo iwa ti o ba afa ti mo sa para we o gba bi se lo da bi se lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi I can call to my dick. And what to a nigga low, loud, I lost in cinema, Masalasi. I'm my expert, one bay, one bay, no more, no Masalasi. I'm back, bay, no more. If you're found.

check and balance gbọdọ wa. Check and balance gbọdọ wa. A niya to look gata na le kọli bu ni. Okay ni gagan, o na ni igbagbo ni o. Olorun mo tin be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa, okan ni ni igbagbo eni. So, bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma sala si lati aro dile su lo ba ni wa n to je lo o ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won ka suba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sa adua olohun o papa awon mi na se ma se ninu wa pe ku monday tawon elomi fi gba nbi ise ila awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o awon alonje ojo wa loni o fun alonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya ole to olorun olore anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko ye kin ra private jet ye kin college ye kin college o tun lo tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role won ni lo yo atori si won lo le won afura e bo de e wa nta je lo eloide gege bi oruko ti won so re o adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o alaju ati o ni o ajuwa ka wa ka ma yo leto olorun lorun ni ayin olorun gbadua awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan o ma ro bi baya du e gba adua ngba ke ada ma ngba gba o si se to adua leyin ni o bi anything be olorun fun fun fe bi mo ko yan le ko gbeyawo so a ma je polon o fun yan lomo ni gba o fe yawo ni ko to le bi mo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni ba gbadua o gbadua o se si se to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma si se to adua leyin o mo gba bi se lo bayi pe o ni se lowo na ni o mo be lo fun ise alalubarika o tun wa ma fa application o mo wa ka si alajua si o ni bo se ri ni ya ni o check and balance gbodo wa o lo ya o let your lawn lorun mama ibeji mama wa oko ya be tori pe 24/7 ga lọlọrun ba fi nṣiṣẹ ọba to da simi ni ti o ni o tori pe tọlọrun ba simi seconds kan bayi wala igbogbo nkan ni o ni simo o oko alaja oluwa bo mi mo dino iya toro ba ti ri bayi ta mo ko na lo ba fona mo yan oya nile loko pele yin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko ti to e je ka se le kan si ka dupe po fona mo wa o tori to ba so anu wala ko si nkan kan ta be se si o ara o la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so ala ibikita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o si nkan kan ta se to seyin olohun

Adeyinka Olasokan mi eni abata kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo se tin di ajitana o bayi ni ra o eyan ma njoko ti radio gbohun wa Olorun ba ngbo kise mi mo se o Olorun ba na lo wa pelu wa o ede ko la wa mo pe debe ogbon ko la gbon tebe o ife la o eyan ni o Olorun ba na ni o feran lara wa Olorun ba yo mo ba n feran eyin na fa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

ni mo fe eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin ko ti job na ni o yin ma bibo mo se ba puti re o tori oro yi o ma nje ipa iporuro kan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi toju lade yi ibi toju lade yi nibi ti oju lade yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi to ma waye won bo na

0: kere se pa awon mo yi na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jambo awon ni wo fun awon mo ka sa awon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi
1: ibu o olorun ara
0: ah aye sun ti be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be ka awon eyan gbo mi ye
1: iwo ni kon soso
0: mo la ti so esin di se lorilede yi a ti so doko wa nkan je a ti so doko wa nkan je atun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomugo won wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa mo to wa njoye yin pe tenikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were leta ni to to koju were ta tinu buta ni ni ayin to ye ko nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se lati ku o fi wole yo fi wole president lorilede yi awa so ke yan fi opolo gbe nkan sosun ni mo bi n so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lolorun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lolorun fun wa tironu wo ati rori wa o bi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo n play lan play at the federal level yi mimu ti tinubu to mu setima to je musulumi ngba keji to ba se mistake again mu christian lati northern extra isile sose lati ku wole o isile sose alabosi ni pupo awon eyan wa yo mo ki olorun ba se ri ti tinubu ba mu christian pupo awon eyan na ni won ni support re ni le yo ba nbi ni won ni dibo fun ti ko ti e wa tun play out na iru awon baba yo adebanjo ta fe ka ma bu agba lagba igbawo lati e ni so agbalagba yi domi sanwo nigba ti interest yo ba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kin la anfani kini wulo yin ninu afeni fere nigba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe afeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi e mama n ya nlenu gan ni mo ma n ri iro lopo lopo ah he e wo e je wa koko lo bayi kin to ma pada sori oro ese ti mo n so e wo le yibo e wo le yibo e wo bo tan di ni le yibo e wo bi se di bo ta bi support omo won ta bi support ara won awon kan awa la ma lama claim wokeness wokeness werewo lo ni koko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe obi ti won gbe lori o competent ni mo fi ti to bi olorun babura ki tinubu ko ma le darin mo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi to je pe wọ́n ṣe pè é fún tẹ́lẹ̀ ní gbogbo àwọn ọmọ ibo àwọn tán wá pàápàá jùlọ àwọn tán wá látànàmbra tẹ́ ẹ bá lọ ń wo túìtì wọn òbí tẹ́ padà sọ di mẹ́sáyà tán sọ di ẹni tó fẹ́ mẹ́sáyà tí ó fix orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ṣe wọ́n máa ń gbé ṣe pè ní àwọn tán wá látànàmbra tẹ́lẹ̀ láwọn tán ti gbé ṣe pè lórí àwọn ayélujára social media táwọn kọ́mẹ́ǹtì tó ti lọ ti pẹ́ sẹ́yìn nígbà tí ò tiẹ̀ tí lálàpọ̀ wọn ó tiẹ̀ máa sọ pé òun fẹ́ sá rẹ̀ ẹ mọ̀ kí wọ́n gbé gbogbo pé kò tiẹ̀ lè dá nǹkan kan sí wọ́n gbé jù sẹ́gbẹ́ kan wọ́n kọ́kọ́ bára wọn lọ pé yíbò ìjọ làwọn àwọn ò sì dé ipò ààrẹ rí láti ìgbà tá a ti padà sí democracy. Awa la ma wa feel la ma wa so ra wa di pe awa bawo ni mo se be pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti wo fi wa ma fo bo lo wa koni won to be ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe Ibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe ti a ma pe okunrin nwole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space in bi jade nso pe we will take Lagos that in formula ni ara won awon Yibo we will take Lagos tan formula tan hale laarin ara won ibe la siri won ti tu pe aso ni hidden agenda won ti won pursue ibe la won alai ni laaka Yoruba kan omo ile Yoruba kan awon alai ni laaka awon dederin din robo kan ni wa n gbe obi leri na n gbe GRV na n pe n gbade bo ani to pe ngba to fi run to fi lo fun senator Chinedu lo ko re Chinedu kini kan Rover abi bu kan ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo n leyin Chinedu lo lo nigba to fi run fun senator ni election to koja lo ti o wole o wa di igba to fi be lo fun governor to ti mo pe awon Yoruba won fariga lo wa sora re di gbade bo in wa ri won ba wi o wa lai ba won Yibo wi bi awon alai ni laaka Yoruba awon ti won ni laaka ti won e ronu ninu awon ti le Yoruba openly ninu awon WhatsApp groups ti mo belong si ni atawon edo kan atawon Yibo na so pe Yoruba Muslim kini gan Muslim pe all the Yoruba Christians should never supported Muslim ticket as if they didn't understand the reason behind the choosing of Muslim as the running mate for of Tinubu. They know the meaning now, they know what is at stake, but they just want to be hypocrite. Most hate. You know, we go and watch hate you. La wan alabosi. Olo mo bangbo mo hate alabosi by then. Mo hate alabosi ju. You are the most high. Funny enough, nipe. If that ima wan alabosi nipe. Tinubu tansoi. Yawo re to wa ni le re. Pastor ni ninu dori dim. Go go and omo re. Pata pata. As in Christian ni wan se. Go go and omo Tinubu. Yàtọ̀ fáwọn tí tó jẹ́ ìyàwó míì tó ti dàgbà táwọn ń jẹ́ kíní gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ christianity ni wọ́n ń ṣe mo lè sọ gan kọ́lọ̀wọ́ dáríjì mi pé muslim Tinubu ó kọ lásán pé ń jẹ́ ó kọ lásán ni àsìkò election ni bàbá ń lọ mọ́sálásí ìjímọ̀ tá ń lọ káàkiri tá ń lọ múra káàkiri láti fi wú àwọn haúsá tá mọ̀ pé níbẹ̀ majority wọn muslim ni wọ́n wọn àti ní support ẹni tí wọ́n rò pé kìí ṣe mùsùlùmí àwọn ọmọ Yibo wa sọ wá di